0: Somzei, okubye simu wako boti, muna munasula. Tobi idi. Okoyo chochi dia tobi idi. Koze no radio. Muzee bone no radio. Ebi mabiri muno. Tibu fulu miyaruwe mbaki nga tuluwa fulu maburu unji, nga tuluwa mastered. Chobobo naba kubu zanti, oruwe mbalu bitaku radio. Sula andibi kubeda, tituli kudelega. Batulukue so, mesanga okeyo chobi idino. Eja kuboruwe mbalu chipa samu. Ako biene mbani inji. Wele kati mnore mbalu okuba, oti. Tobi idi. Chobobo kwa, ebi mabiri wala sada bali kubiri inga. Tibu fulu miyaruwe mba. Ngatiruli mastadi. Chobo nenze fanto mtu wabayi kumpeze nemba. Mkoba nsoko rumpeleze kundu ulide. Kozi nenze tiku baluwe mba. Ngatiruli. Chobo na waluwe uluwe mba uluwe mtu ile kuwa. Nata waluwe ya simba. Pozi wabayi tabacheka ndubo ni wame. Mweno wabaku otaniga. Luetolayo. Voluta ya luetolayo. Walueta. Baida wa ye. Pozi ndusanguile nam. Ai banoba anke ati bwe rwa Fred. Ndusanguile mweru mabubi. No Fred yo no nani? Freedom. Lulunji bati nze fuma tinalufunira mwe. Bali balu convertinga. Era lwanti ke enti producer yalufumya bubi. Rwa yalu convert. Nze nalufuna balu convertinga. Ai tili ko bantu balufumya bubi. Oyide li abate mu mugambo. Bazoza kunti bako ba freedom at Fanta. Yakobye olwemba olubi be. Just nalufuna nga lukonvertinge. Nga so nijalwane ino freedom ampereze. Original yaluo. So mzee echo chebetene mbe enfu. Asoza tufune kwa mwembi wangono. Memale. Atuwe yo kwa kemba kanukebeta. Tulikuzunza mpalana. Mulimukuzunza mpalana. Ule mbalu na mulikuzunza mpalana. Nuhulidi saku ino. Waluta andiko tise na. Naluli micholu wata andika nalu. Lugwere. Kari. Kasoka tuluhulide kumetu hile. Mutukobele ku. Ebi famu malogo gemwero gabe mbe hile. Kumikole ya tembele ya gundi teni kufugati. Bamloze. Ati gundi bamloze. Tulukwira. Tutegere ebifa kumalogo.
1: Hey, rogo mumbaire.
0: Mumbaire.

0: Kemba Baketa mulikuzunza mpalana bazibu fadi
1: yo
0: manager mwembyo mulire
2: mulire sebo
0: akobati ya manager Jeffrey owa timu bajeta batia wanange timu eyo eyembibwa mu mulenzi gwe beta mulenzi wange bamweta batia nuwe bugwe ee obuzibu zaina bana muso ni wenga ntero vwa ku bana tivire ku
2: ah tovire ku
0: ntero ai
2: yo wana bi ndere chino ko tovire ku
0: enze ntero ntero vwa ku chona ne labira labira dibulate ime mva ku obo na butimva ku ila ku maya je flower dibulate ime sai debu jiriyo yo we bali kubanga uliyo amwe bali kubanga muli ku lilisa nze ndiwo manager Jeffrey we mwenda anga lwa kubiri nga ku lwa kubiri December yo mu mwezi nze mu nkubira eno programu neno radio ye imwe basoka tulino kubanga tuje yagalira mtu na twena awi olwalero nchazi za timu ya Sowali era ni mwene yo mumulire ku ali kujulisa nga singa na maguru awanike weguru ku meza mulire bilenzi byange olie so week alwo kubira oli kuida nja kuba ni bukoli buleire ni timu ye bukoli buleire omwembi then ba manager Rubenga tambuza obusoga mu buntonji. Wetuli mutuwaire ku echairogo. Kubanga okuva ku neiro paka ku boda.
3: Ah ku boda.
0: Beidinga ababeire mu mwerogagana. Azini chendi tegeza mukulogagana nga mujiro ku bintu moti kulogagana nti gundo la afe gundo na Kulogagana mu byembeira awo mu bintu mawo. Erogeiro li mwerogagana obabe makenti mukogera kwe fetu likolera bantu tikogera chintu ngo mtu ale yali kuulirisa ajawa kana alimbie hey nga mukali kuchira mu babona bona bona babwe in the future bona bona bona baningire besire abudu yesire ne kunde be sente kwa ale sikambe zito buti nga mukali kuchira mu mwizo kama mtifanda yakutema mugambo gwe kambe kunibe mbuza abo wagizindi mwena mubiulira ke yo mtu erogo liliyo babe kataba ko batibe Echi buzunga tuchireka. Kwa kuma anti chitufu niliyo. Nga mtu inongola. Mweroga mtia. Mbela mlogera wa.
3: Ya mwina nero
0: bovuka.
3: Siza buzibu. Edatu inonola mlogera ga. Eda mwina niditabuka.
0: Na ibu kumuli mgele vonga
3: tabuka.
0: Echi buzo chikamwe. Wama. Eirogo lili mbaya mbeiro babe. Nechi buzo. Alikule ingi.
4: Hello.
0: Waji.
4: Mbeli ya mdlai mbushiri.
0: Ebu jiri?
4: Ujiri.
0: Yes, ebu. Edoko liliyo babe?
4: Baba, basa babe, rogai na abu.
0: Ah, oya tebu wakobi. Tuyanzizi. Nde chunga. Basa, nikwene abantu banna. Oyo mulala. Take a future. Webakoba hati, edoko liliyo nga mtu inongula. Mweroga mutia. Mweza kukua kana. Mulogera wa.
3: Echerisho na chivu.
0: Edagala mulita saidi chi.
3: Echerisho na tuchege.
0: Chegele nti. Chivuweu. Aha, mweire. Arikulaini.
5: Rosa wadi je fanta.
0: Wanji sebo.
5: Ama sebo wa tuweleza.
0: We bale kuulirisa.
5: Eh baba, olivo na mbembe irabo.
0: Eh.
5: Baba mlimu wa iroko.
0: Iroko linji.
5: Iroko linji no baba bali mwe loko gana.
3: Aba babiri.
0: Aba babiri. Abudu, ebu kumbli jabu kema, limali. Gato ino kuila mebibu uzo.
3: Aba babiri.
0: Ode gede. No mwe mbya jatu kobera.
1: Yeah.
0: Weba mloga afuna cha saini.
3: Mwechiri.
0: Hehehe. Ali kulei.
6: Papa.
0: Waji sebo.
6: Weba likuweleza.
0: Weba likuulirisa.
6: Nivuga maya kutu. Ndi sinze na mungaru ni yempa angari. Yapili ya mire mbira ntafanga bulito.
0: Yesebe na mungaru.
6: Amazima garinti.
0: Hmm.
6: Nizena limubaira ino yana shintu wala kutunumu ya abu kuno. Nerezo mtu magu kariyo.
0: Yesebo.
6: Amazima garinti erogo mumbairi rilimu.
0: Erogo mumbairi rilimu.
6: Ino.
0: Nga wali omubeire?
6: Ino nali mubeire ino.
0: Mwero ganga mutia?
6: Ino nga omuzi ogwaliwo.
0: Hmm.
6: Omuzi asobola okulogama kuno gazito nga tasobola kubambaire.
3: Webale.
0: Kale. Ya ebula yumulala.
3: Abo basatu.
0: Ebula. Oya tuko yati. Ebula mulala. Mweroga emikono gazito wa.
3: Eto wele na ekizambo.
0: Ari kule ini?
6: Halo.
0: Wanji sebo?
6: Kusai ni magumbo kufweni na ni
3: yes,
6: tupe irogo liriyo
0: Mumbe ide Yena ake mumbe Ake mwono yenga kubale mele kwino Elo Wanji sebo?
1: Kwe balotu wele.
0: Kwe bale kuulisa?
1: Baba baba ile na makasi nze iloku.
3: Kwe bale.
0: Asemba yo?
1: Anu sebo.
0: Wanji sebo?
1: Kwe bale kutu weleza.
0: Kwe bale kuulisa?
1: Ido goli di yo, ayo batuwe kere kwa kadimuha na muto.
0: Bata mloga, tituliko wakuloga kuita. Ate by the way, zamu da sola kuloga mtu nafa.
3: Bwechiri.
0: Allah na asalao. Nchirondi chwa kuweda mwena mwena. Allah na asalao. Uli nwa kia kuncha dika, ndoge fanta afwe, ainga Allah tasazi ye
3: huo.
0: Yeba ante kateka ya, yeba ante kateka ya katonda.
3: Bwechiri.
0: Nga okufu wako, weku ino kubitida. Bari katona angaza zeo, aloja kufu accident.
3: Eratofa.
0: Ero nabo uli nanti yaonye mumulala.
3: Yaonye mumulala.
0: So, ebiyo kuloga mbozi gundi, mbozi, abe. Eba taimu yo, eba taimu, yae mche rapida. Mbukundi ya ise gundi, wa. Oji segezo kuito mtu.
3: Iso waka.
0: Eba ntuko yo.
3: Obo otu.
0: Hey! Asemba yo.
1: Yesebo.
0: Wanyi sebo.
1: Nafini yote afedi okubebu ya leiwe.
0: Hey! Bana muliba njaye. Hello. Wanji. Kali. Wanji sabo. Kali kan soke mbaleke kubanjage mama simu kusemba yao. That's kadi labeda kwela kusawa omwenda tu program jela the night party. Abuso gatu sete yo tuli mu idi. Abana. Timune ndabwenda. Akamalifu na kuku ku message yo nayo nayo enende za idi.
3: Waide.
0: Goto lako ya mama sira, ati ya mama sira ujitegera. Kata kusinika message ati, wanange hidi. Obo tegante, aliko bache, oro hidi ido salide eno.
3: Salide
0: eno. Tukulide, tukulide, kubiyo kulia. Kata wena umuze ile chuna otegera. Nti aliku eta, jo mgule kasoda kafanta. Nga ya bau, sibama wangini weyerida haka unga.
3: Wechiri.
0: Asita mgule ya kafanta. Iya zira tabu nachu. Kitu ya maloku mkweze tanka lubiliza mama wange ya nkoba obo zile obo lina kastoba au mze kastanja mchalo tini manuma mama wangati hui diyo kola chingo zila kwele kafe mze ngabu enjile
3: borumba
0: njajo
3: lazima
0: wabalu liyaka unga na bidandali kuna kuru wakaba msanu fino so una kuruwentu mwena mwena mtate kujaba zile mwe mjeyo haba zile tiba tuenda kubintu batu wende ife
3: gaba antro
0: ushitege so tatia chibana nzira msente na kola ncho uja mchari yo mama yo mje baba be just jayo umuze buru wako aliko bachi ajatu wakusende kama si mumbele nga sibi ya uwanenu wanji sebo wena weba le sebo. Yes, I'm a warrior.
7: Baba, now we are racing. Can you go on
0: the phone and come on if about one to
7: run up? Yes, I'm going to go to Lisa. And I'm going
0: to go to the
7: I'm going to go to the house. Ngaye tuzira chako la kubenda leveri tu mateti ya mbiya nitivisa ya mbiya chapati yowo mtu anakula kukaa chapati ya ali yaku mbeka ati ya songa hindi yoi kukuse saa wenu ngeye ye iloku mkama wa ngeye iloku ya miti jaida kuko ni ya batu kuli mtu alinokuwe difeni nga kubana mbe mpira omu hirati baruzi ni mwebe na mbea mbuzeta mburi mwale niyo muta kubo ti mkwale na kwele chwanenda na kukomira ya songa hindi ya anga mwaba buza kubuziza soka ya chiyo kusatu ya nikuwela vila
0: ya kukendeza kubantu
7: aaa wewa li baba enzo ngeyo niwe saa weno mliyogu mstudi yo mliyogu ayy ato sobo lopotero kuwa saa weno nido nilwe nilwe ayy gabago li sabu kuwa nawe mkira babayi kumina mlala ayyo joko ya zana kebajira abidi na benda kuwa kabajiro kwenye kwa nasi omutu anagwala
0: lecho
7: omutu anagwala chikali
0: Kale veterandi, ni wani ameina go baba?
7: Yes, sir.
0: So, tutuli tegeze ilogo. Msada yo gere akati bada. Ate ilogo, ate ilogo. Nze kasokamba mradio tipo na yanku ilogo. Tomana. But che tuli kuogera ku cha constable yako present and present ole ya melali kuogera umumiro gwa lokera. Aye mwaba beide, olaba akatandi kukwe mba. Olizeke, embereba ya katandi, tipu liyangu kule diyo, chene, eriku vuma bubi bajiroze, eriku la chisomu ze, echa radio chanda ulo, echa radio just talent, talent yo, na wevu wasu makuchi, na radio, chonkane chukubi sao, so tosobu la kuloga bando tigundi muna sao enotega.
8: Aha, teka, wabagulide.
0: Aye imwe, bitukawa nga tulivu, tibivu na, Oli alekero kwe makati ba mloza malobozi. Ola ati mna embedded rivuma. Soche tuliku manager. So. Mloga mutia. Baba loga batia sorry.
2: Kuso.
0: Mumbeire logo li libawa.
2: Eh. Ilogo chitu fuli li.
0: Chukole ku speed sawa.
2: Libali loga batia. Iloga abantu abasinga.
0: Kuboti mloga mutia. Olikuwa tolako.
2: Uchoko tuliku chigaitira kala.
0: Aha.
2: Baloga mtia.
0: Kena maso, mloga mtia.
2: Kuloga mtu wali kulogera wake uwe nga haida kumukologu. Oyuno mtu ufu. Ali kuidanga, ali kulogera wa mkologu, ugeen au. Mufu. Mufuere. Tolaga kumundu kakulaji. Ngobo na. So, mtu wali kuida na madi, asa asamu hidi ilongo kumote ilogu.
0: So mweroga gana.
2: Zemfoga kake maze kuloga.
0: Waloga mwino dikatandu kaya mbele ya uma.
2: Tote gena kukinkulozi mwino.
0: So, awagana neti numocha sowali.
2: Yes, evo.
0: Mwide yake mnuwe ide.
2: Ngato, elake toli mnuwe vwa. Tom trouble akuntu ula. Bene baidi.
0: Abudu, haika mese. Abudu, so kumpeka abudu. Abudu, bali bakulozeke miko nuja sitowa.
8: Chari uo.
0: Chari saidichi. Chari saidichi.
8: Kale tiba tuloga mikono aye twaje usikeyo eriyo omusaada bamweta wakudumira omusaada ole endoga ye yatuloga twayagana life mu kiwe chaife echi che chali saigere echi ife chaveno mpegano yakoba yaragira ndo chikwenda kutuluma. Ainga dilikutuluma tuenkau ainga abagizi tibali kumana anti eno chidi dilikutuluma mbegano ifo twakola gwakulumuka ainga bale baka bagogalumuike
0: ainga mendo chine dilikutuluma
8: chine dilikutubinga
0: kemwe tiba makoya anti eno chine dilituluma timukobera bantu
8: anti kati ndiwo chikoba
0: oleta likubona
8: atali kudibona
0: ainga oli jibona eri kuluma
8: ainga oli kujibona eri kuida cho irogo liliyo
0: Fadi, sebo, wena bali bakulozeko ngoli kwemba.
8: Ino
0: bachikola ino.
8: Bateroche.
0: Aba singo chikola ni bani abo. Bachikola ngoko tigundiyo, bwana gana ni gundiyo ya misabubi.
8: Okusokerera
0: mogera
8: cyari buwoya.
0: Nayo tayogera me na gana.
8: Sobola kuogera ku.
0: Aba bere tusobola yo mu byaka ji muganda wange. Aba gizi bakwera waje hari kwegemiwa mu kubambere.
8: Twali buwoya ironga o. Odiwe sawe do kwemba dituka. Ifo abe mtu soka tuwe kweka kweka mungu waba ayoba. Butiwe natuka kumuko logo. Kumbe nga muna nga amazo kwa levivye. Aye dagele sawa musamfu na idake ndi mula mundi kuogela bulungi. Aye dagele sawa musamfu. Nga ichintu chindi dega noti mboli.
0: Nga tosa waka.
8: Nga tisobola. Aye omuko logo abe ene butuse. Batandi seno kugaba obulunu.
0: Ngolikola mukole.
8: Ati fwadi niwe na mbandala.
0: Ngolik
8: akutegera katonda wabuyinza. Era nali eyo na agala kubenaga ira ayo ku okuba nakasimbulo ekigero okujja ku stage ekintu kyagwa mule mundu akyabo tisembole ekintu kuwaka ololuna kuna yemba ne yando gamwene ya alumuka yaja ya dalala
0: ye yali ye gogo
8: mu bigogo ye wodena nako nini ngiti che yando gachama cha mwirira
0: eh
8: era cha mubisabu bi
0: so wena wali mukambwe wena ochekezo oli mukambwe
8: tini gwe nkobye uri la fanta oli ni cha kobye ati omuntu mwene wetegeka ngaiwe eh so ti kukosa mwino butinze iwe bwonda gana kenetegeke ndine byange binkuuma nganze ni katonda wange so wankola chokola wechine merera nga chikwirira joli pamala wakobo tyati kabiri nku
0: aye zechembe nditesa umulekera okwekola ebyo bintu ne mugemanga Bible ya Edoni Quran ne musaba
8: chona chirungi chisinzira muntu mundikiriza yenganze buti nze
0: ngewo boli kujja ngewo lolo muslimu boja tanika kubambe ile kwemba kotola yo msalo gotao uzokosa alanga duwe simulukao
3: boni naste
0: abalokole ngewo gema Bible ya usoka kusaba mukao ngo okutulendegere ngo joge ma stage tichida
8: Tuche iwe nita katonde bala konfaminze nchi iroko liriyo Ngabwe bachi konfaminze Zaye ni gulu kwe yangi Tipo na anga kunti wula Alipulo kwa alipu etegeka Nga ono kwa kovye Kwa anze buti mfuwa kweno kuja kumukolo kutandeka kwema Nda gane vitu ya gemye ila Cha gemu ike ila Baba kutu singa kira bali kutu singa Itu baba kukola bulu njini Nga tuliko lachi
3: Bulu
0: njino
8: Bulu njini chitegele So kale eche ilogo tida chika kanja chiri yu ayo tichibo na anga kunti oba Ole uule ndi mbonari kolachi ilogo
0: Oba mweta mazibu fadi Mazibu fadi okuva mchinumo echa Echa ina sidalo Aba singa bu nchetu idinge echa
8: Sowali Temu sowali
0: Temu sowali Nzenge chinumo cha temu sowali nja chikorila echi ndu music on. Njoro mwana njamu wa senti.
8: Yeseo.
0: Abate yu music on. Edo uwe dajamu tayo. Edo java mku sara sara ngemeka.
3: Sara ndoza nga ina.
0: Kati. Edo uwe ndi bae uwe gulo. Abenda music on. Aja kubayo. Yeseo. Wa fadi.
8: Yeseo.
0: Zena chino mochi nombe kuniche nkola si.
8: Bambi.
0: Chenchi kolida kuku.
8: Tutaire kwa ita kwa.
0: Music on. Kati wanaba malizo okubanga atere yobulungi kinaba jemuli de munafulumyanga okumunoni yako aditeyo ofune omuntu ondi alobatere ngayo anga tukona dio disoka dikole che
8: dije
0: dije yene ne mpyaka mongero kutuwa yongero kutuwa music owundi ebanga abo wagizi tutukowa
8: mubanda
0: twenda mukebiyaka ye timu tukukoba nti ha fadi bamulese kumkolo yakwemba love embe omulembe ajasembya yule akaitana kubo omulembe ngote ganti ayabike yoyino kwedamu kobuchi kale katukupa iyo kakembano kebe to omulembe kuno katukube muku then twire atugeme muka masimu obone mama simu tusibule ajitwe teketeke mukusala mama sira mama wange nkutumire ku webale kubayo namukiza baganda bange aba tuse mchale yo zena bankomere ba sister bange basira bona bana bakobeze nandi kuida mutegeza ku muti muri ku muri kubanga muri kumpulirisa za ndi kuida sha Allah ngampere zena obuyinza bwe natambula pakabugwe kuba kuvaidi na pakabugwe ro distance so za ndija kubanga salire mulange yo ni baganda bange mwana mwana abatumire abali wakao abavudde Kampala
3: Direke
0: abavude Kampala bali bizadi olugana lulitabuke kawo ayo siro omwidi zabugalange omwidi mbuye mukasta kachabake Kampala niwe ba week olwira yema masira yo
3: galuga Uganda
0: numba mwa yema kati le mwana iwe le mwana iwe bulogende Kampala oyogera Luganda Nagani mama sila viveku So asu mweno mama Waja he Kampala
3: Luganda
0: Mwala gambo So chendi di Aliru basinia Aye ti rubi Rona ruli Aye Mweno abatayi utegira bunjo Luguza guza
3: Mwichiri
0: Hey Wata gire Tege chai ngambende ino Family yange mwena Mwena Mwena kubayo Mwena kubako Katufuza kutuulio uremba wetu omulembe. Omwembe olwalera aina okwemba yakanwa anwiro bali kuno kucho.
3: Bwetu tewamu.
0: Tabu waku baine waku mudu.
3: Bwetu ndi babu obabu gogola mu miro.
0: Waku mudu waku mudu.
3: Mwana abudu testinga kwa bundu.
0: Testinga kwa bundu.
3: Bwetu tali kuwamu huku.
0: Ada abudu kwa ira wanu. Mucha alayo na mukoba akufeka atyo.
3: Eh, bwetu obita nayo.

0: Anziza ino.
1: Yes, sir.
0: Waga giziwa ifwe. Mbatu mire ku. Mwana. Ni iwa nange. Bwe mkubana bembaile. Sowali. Asira. Taliaka. Hakaya. Edi. Wa Edirisa. Deni Maganda. Harajabu. Mbatu mire ino. Tumire mukazi wange ntimu na bigambo ya Fanta bireka aho ngabo bibulire nze ndi kuida
1: ama be ari kutisa tisa
0: abantu bo kukalo wife yetu zalwa erubira mbara muisa ku mubeyo bukalamu
1: ikanise bo awe bale kubanga awe bamweta abudu mwene muna mukabudu ari kutisa tisa ama bitu fuli cheno kizetirimba ama Utajakati, wala machitufu. Zene vira ku, mna mkabudu. Iranzi, pozi mwako kiranga chitufu.
2: Obiera vira, no obiera.
1: Elambiera vira, vira ku. Kale, manager. Sibula bantu, umalo bawe ni namba. Ayetazo echinumo. Yetaze mwembi. Yetaze chinumo, kozi chinumo chilimu no mwembi.
3: Yeah. Ne yanziza DJ Fanta. Kumpa kwa kakisako.
1: Yes, sir.
3: Mwoli yao. Kusokere ala kansoke nsime madamu wange antembese okutuka wanienu kuba emirira ndi lulenzi lulunji
1: era tukubwe ino nolo guwanda gaku
3: ya no
1: kumenjezi
3: Oh, Ntimwe bale kuba kusogaro uyo kujiwuliriza. Iyo neri kututwala mu buntonji.
1: Nani
3: radio. Eri kuwanika obusoga.
1: Galawo
3: kansime ku abudu basime tija kuba sima. Kuba bamba aba bamazi.
1: Nime mutaja simu bataniga. Kuba
3: muna niwera tira. Galawo kuangalia bamagola kubuchawo.
1: Aidudi.
3: Aidudi.
1: Awo.
3: Abasada basabolinge nyama ewoma eri fresh.
1: We
3: nawo bablaza bange kayira. Walugonza tenwa ni bachalabe bona bona ndindi kuira
1: sebo
3: galawo ba producer ndakubagaita
1: bona bona
3: mwena abakola busoganga mukubamba ile mbasimye oboli mu kinomo cyani oboli mu kinomo cyani ba manager
1: mwena
3: ko oli manager oli tija ko kona oli nakulina kuba muri banji
1: mwena
3: Tutu ndidi tutu isachirala
1: Lezebo
3: Elu tutuwa la busoga Mwontonji Mvuhile kubaba
1: Kali Enamba gabe enamba Aye tagi chinu mocha abu
3: Ya ndityaze chinu mocha so wali Enamba ni eno wandika
1: Wandika
3: Nja kusoma andala kundala Yena kodi mbutisea ulire kodi bichi
1: Lezebo
3: Namba eri 0 musamvu
1: Zero musamvu
3: Ina 0 0
1: 0 0
3: Ikumi Nkagana ibiri isatu.
1: Nkagana ibiri osembia isatu. Tujire mu gusemba yo.
3: Namba eri 0 musamvu 4.
1: 0 musamvu 4.
3: 0 0.
1: 0 0.
3: Ikumi. Nkagana ibiri isatu.
1: Nkagana ibiri osembia isatu.
3: Neyo.
1: Obofunye chinu mo.
3: Chasowali. Butelevu.
1: Akakala unka woyile. Nikatwile yo mwembi. Mwembi nikuwe ndo tumire ya bantu batonu. Babili basatu. Kubanga bota jaa tumire bajaniga.
4: Nijio.
1: Aye
4: Neyanze za Fanta Tualo kusima management ya Usoga royo Pana mwe balikuwa na mutima Gusembe za ifwe Na kutuwa labu soga mbuntu onji Kantualo kusima kwa mchala wange Chibaire chipuriska Mame vikuluma vikuleke So vila antindi mungira andi kuira Kantumire ku Edirisa kakaire Koyo namba kingira mune mba Babo kula chamani ni yanziza. Ndeli natumila kubembi bananga bemba ile mbusoga. Boena mbenda ino nga bwene yenda. Bana mwongere kwa muziki tutuale busoga. Mwuntonji mwongere yeye mba ile. Tida kwera vila baba wange mwama digavola. Evulutu evuyukwe. Ni mkenkedewe Farida na abirie. Bebali kunzala. Niba antakunsi ni mfuka. Echo mbugaso.
1: Okale. Aba yenda namba yo ngei wo mwembi.
4: Yesebo.
1: Koze hiyo mtu asobola okwenda atali kwenda namba ile.
4: Namba ya
1: namba ye wini. Mtu wako ati na namba ya fadi.
4: Namba yange eri 0 musamvu 0 musamvu.
1: Eri 0 musamvu 0 musamvu.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale mukago omulungi dakiika diweze dumazo kwega nesawa kuminendala doku ncho kuona kuluwa lero ikiriza tutandike ente kateke eno nga tunonia kuba kalondozi waifo kuwa mbitu ndo evienda ulo basubulo kuba angabatua ama ulide agali fambitu ndo yosi nzirira ojama iso kuba ngo gobelida ente kateke eno kuchina ana na mnana katoneza muka agabusoga royo radio zana kazana agabusoga royo bingo kuncho kuno subulo kuba ngo wangula kasinti duna kuluwa idi duna kuluwa manzali oyina okuba ng'olimu akabula munsa osobola okuba nga ogulira famire y'ebyetaago bona bajemaiso okuba nga babita muluna ku bulungi gemaisimon gesta ibiri mwenda msanvu standard hash osobola okuba nga wetaba munteekateeka ya busoga royo bingo wangula akasente munange oli jamaiso okuba nga otambula ninze ekiseera kino gemaisimon gesta ibiri mwenda msanvu standard hash wetabe mukazano kano katuje ewa kiyemba Ivan ali mu district ena mtumbeyo asubula okubanga atukobera ku nsonga edabatiyamye abali ku swiso omuzo gwo kutundira emmere ku musiringa kino abakulembeze balivayo bategeeza nti endala ani akuwaira katebe yamba mwina akese eyinza okubangaira mu okubonekera mu bitundu ebyena mtumbeyo yes bwana Ivan Kiyemba okuba otyo omusaadha omuva bugwe eri ate ng'olina mutumba ekiseera kino kansubire nti wazze bulungi baliyo balungi embeera eri kutambula malidaadi sana yessebo tuwagali ife na mutumba muko
2: omwana wa maama
1: lunakulukulu msaadha alijja tugusa manzaali
2: kodi twagetanga manzaali
1: yessebo ebiseera birebire nga manzaali
2: erina likali kukyuka
1: yessebo gatuwe muko
2: mubufunze
1: yessebo
2: enamutumba awo okusinzira kukyama ne resifaiza omwami mukisa David Kawulo alikukoba nti endala nani akuwaira akatebe yandiramu okugugumbya edistrikti eyenamutumba kuba nti abantu mutebawirewo nti bakazi nti babasaada kabiri omuzi ogwo okutundira emere ekaali kutuka ku nnimiro ebitibire ni munamutumba awo
1: yessebo
2: era alina amagombola gira n'okweiremu ekibonga duuma okusingayo omutyere emwami bo bali kutundira butundire ku musiri muntu aidaawo yakookola duuma omusiri gonagonagona bagutiika bagutwala Kampala aye ngaazawo ku musiri gundi gyaleseewo kuku nti guno gwidda ku mutaasa
1: kwegamba balitunda kwemala ku bwemale
2: balitunda kwemala alitunda bemala kubwemale bona ole yaba neemwani yadiyayo nga dagakola bwakaki
1: ati mpa akasente
2: mpa akasente emitwala ana navamu yemwene oda kunoga paka bwona wenenyula mwene egyokola oti ole yanoga emitwala ana dawayo kabiri yanoga kabiri yaba kalikola egoba emirundi egyo emirundi oti esatu kwena awemala okurayo esente bana ab'omutyere abutokoba ekyamaani kaiva alikwewaliikira nti kabiri wandibaawo okusabiriza obusabirizi mu biseera ebyemere nga yakeera obwere so yakobye nti omuzi ogu bandibere bagwetoolamu ogw'okujja ke batunda butunda emere ekaali kutuuka omuntu guminkiriza emere etuuke obe oduuma gabaduuma oyawuleku nti eno waabaana wabaira ku isomero
1: aye embeera y'obwavu tina eri kwongera okuviira ku abantu okutunda emmere ku misiri
2: obako obwavu buli wandu aye eriyo omuntu waabona nga yamala okweta mu koodi eyo nga bwetiyebwolino nga waonaibwoli nti gyokutuuka isaawa ikumi k'empanguikendiza nguru nibaona bakyetamu bwabwete nti nke kokutunda wokukuku emere oba bubuli wa kitegeza anti
1: tunde emere
2: oba kutufu buliwo ayote kokuba nobusi
1: nobugumikiriza yes
2: nisiza kuchama ni 5 akubati niwo bakwe ngembere kugemiye kuino soko joyo bene omusomeso mukoboti muna amukuku bima wango imumwezo ugomo kazaka yiku mina itani anaba atuka ine la kuida nfasule kila kikuwa tabisiba aja idiko mtu ni wabula ni wabaka azamu na sabuni asobola kuji ya singo msio buwe mwani
1: nga alikuenda atole wechiriwo
2: atla yonu aja idikira mwge sente ni mbusele nibamuga mbusele kijokutuka saya chonga na spesa bulu unji ati kabinogu ibibuwa iziro mu
1: yes
2: kukuseza kuchama ni 5 akubanti umuja zi ya wae duma ati kabiduma wabu na kani vile ino avilie chivamu kaimuwa ino yu na ajanga mu ya kukusa ya jo ya aja
1: ya mena muka ime kukumezi kabiri ya atandi kukumuiba
2: kuchama ni 5 alikubanti embele yu kutundile mele kumusili elija kuhizia ino na mtuumbenu ngogaisa kunivu soba elinuma nga alikuwa nanti vinde chintu chere buru unji uchitunde ngeza na ajia kupa kumukono so embele ya bakesu chene na mtuumbao ya kunyini kumabombo nanti oli ngile igombo la nga mazuga igombo la nga mpande

0: Edachike wezi ndale ye gine sawa ife ndale yu kuncho ncho kuna kuruwa liru wasize yu tia ye mkagwa aje kumire kuladi yu singe dindi china na nomunana akamode mkaga busuga uruyu fama lunaku luwa idhi edwa okuvwensi yeva okutuka ikanga abisiram bali kujama maiso okudaguza monte katika da idhi esembiro kuigala umuaka oguru kuminebina ama kumiana nomsambu mulambirira andina gomubu iduvu agensonga kunchoncho ninze omuvabu gweria siri Ashraf Waman Ramin genta andi sinago e chanchu ili oru na kuoru aliru na abaisira mokuvensi yevwe no kutoka yekanga abali kujama maiso kusala kuunte kateke do kutokirizo bulombo lombo obu abaikiriza obu kujama maiso gubelila bulonje mitendire denda ulo monte kateke yu kusome sibwa okuwa Nabi Muhammadi kunchoncho kuona kuoru aliru abaisira bali kujama maiso okudaguza kunte kateke ya weba unaku ena kwedomu ezi ikumi edomu ezi ogwa ikubinebi yogu semba yu mkalende yobu siramu omu akagunu iluku minabina ama kumiana na msambu omulambirira mba somu zindalunga kasira kampi gano ebifo ebisali zivugamu aba isiramu baidagema okusala musawa idida kwa mumaiso eranga monte kateke yoko gerezi gani yaku kuno lakule mbira bulunji aba isiramu okuvuwa kumudistrict yebu gwedi distrikadi omulangira she foishali usowedi wali ya kakaide avatu inongula kunteekateeka ya kakasanti ebugu eriba mazi okuba nga batambula okuva yevu kutoka yekanga era nga bali kuduba ndi esawa odina wetira eibiri ekitundu emisaala edendawulo abakungu banaba batandise bulungi okujja maiso okuyembera mu enteekateeka ey'okusaaza abanansi ebiri mu bitundu ebyeyo wabira alonse emboozi n'owaife Kiyimba Ivan amuinongoire bulungi ku nteekateeka eno abaisiraamu ebi ab'ebugu eri webaidde okwekuŋŋaanikiza mu bifo ebyendawulo nga kyokka n'abandindi baidabu ne bwakuwale mu bitundu ebyobusisa owe omukulu omulangira emboozi agironsiisa obulungi n'ekiyemba Ivan abeirewo obulungi ng'amatu ajja maiso n'okuba ng'akunkumula omukungu ono ng'einongola ku nteekateeka ed'olunaku luno webaidde okulugema mu disitulikiti eyo ey'ebugu eri ebisinga ku mboozi eno byatuweire mu bibono byasuubira okuba nga atulonkeza ekyo enkyankyo eri olunaku olwali
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtu alom kusaguno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtu alom kusaguno. Kuyoza yoza abantu ba bugweri gano kutaliza galala okusobola okutuuka kulina kulwa eidu enkulu eidu la adha soba Allah subhanahu wa ta'ala asobozesa abantu okukisala obulungi abalina obusobozi obusala ebisolo tusala ebisolo kubanga ebisolo ebyo birimu emigaso mingi ino okusinga okulindirira enyama y'abawarabu gye batuwa tusale omulema gutuukirire nga tugoberere enkola ya Nabi Ibrahim alayhi salam tusale tusaddaakire ku bantu banaife tuwe abantu abalinawo tubaga abagayiga twaga abazira obuliwe tugaba netumalawo tubonyabonya families daife so mukusala kwe tusala ebugwe eri buli twajja kuba nsalira bajja kuŋŋaanya ku kisa ku bita byabwe kati ku headquarters ebugwe eri ebusesa tujasala idea yaife kusawa ebiri kitundu insha Allah ta'ala
0: wano mchivuge cha idende ebitongole ebikuma idembe bitegezi zanti biri bulendwe okujja maiso n'okufafaagana n'abantu abayinza okujja maiso okutwaliza amateeka mu ngalo mu nsonga y'okwenyiga mu mizi edoobuyibi nga niwe ba district ye idinde ey'omukyalo hala DC omukulu Haja Hamid Katerega Musaz wabaire nga ayogereziganya ku n'owaife agawinda okuvuwa ku district yeeyo Sematimba Clovis amutegeeza nga bali obulendu obulungi okujja mu maiso okufofaagana n'ebibinde eby'abalansi abayiwanga Uganda abayinza okufuula omugano okujja mu maiso okwenigira mu nkola edoobuyibi n'ebikolwa ebindi ebimena amateeka ga kuno
2: waliwo abategese okubba ente z'abannaabwe n'embuzi n'endi babitunde abantu fuba okulaba nga ebisolo byaffe tubikuuma naye ate oyo gwe tunaakwatako ye kajja mujjutuka tujja muyisanga mu tujju ekirala tulina obuzibu bwe Ebola era tubadde mu nkiiko Islamu bwe mujja okusaala mwewa amabanga nga bwe mwakolanga mu COVID ate muteekewo bwe banaabira mu ngalo yadde tukimanyi muba muzze n'ewudu nga mwanaabye ate era temukkiriza bantu kujja na bibi.

0: ngu tichigemia hangover chikolebwa muntanga uzi nena nanse jama iso kubangu chikolesa waize obulambu mumbera AAC misa ayenda ochifuna osobola okutambula mbitundu ebyenda ulo wajama iso kubangu chegulira mochibuga eche idenda chokuna chino osobola okuchagana Ewa Sadat Tabalo kulugudoro wakacho diatenga iganga Ja owa Okechu Ansanzi Emayuge Sobole kujewa Mama Daris wafne chukune cha boss Alcoholic drink kamuli Ja ewa Buwero Butabala Kuiduka liye denye kakira Ja kuiduka Elia Frank Kasambira Ja kudipo ya Jennifer Kuba kuziro msambu Msambu msambu kumina msambu Mnana itanu msambu na mnana Niziro msambu mwen nde isatu ikumina mwenda sauna mwenda tauna msambu ziro msambu msambu msambu ikumina msambu mnana itanu msambu na mnana ni ziro msambu mwenda isatu ikumi na mwenda sauna mwenda tauna msambu waitha kubanga ofne chokunua echo mlembe echa boss alcoholic kombucha boss alcoholic drink subuli kubanga uchiwo merwa kanso kenje ku district ye buvumeyo ewa bwana mudu awulira hamza subuli kubanga atuka abaisa mweba kunganire aje maiso kubanga atusa kwembera ngabo iri kutambula kuncho kuncho kona kulwa lero ngabaisa abaislamu musi na yuna balida kuza idi el adha yes bwana mudu awulira
1: kisebo
0: Yesebo, olim program odegere tukobere embera bweri evumeyo nga abaislamu bakiri okusala idi aduha
1: okay neyanzi ino omukulu mukulu ona reboti beine amaina neirobozi nize mudu awulira hamza nga tuli evuvuma ano kuitwale eri evuvuma eritwala vuma district emisigiti gyonye negiri wera nga nini district card owa buvuma nga ndi naye waneno alija kubanga asaza abantu aba disiyevu mayenga okusanzira wembise kumbise ebuwangwe ku misigiti ejiriwo nga abantu betefu tefu watu keka bubunga na abantu bona betefu tefu ere mbere bone kabone ke ntwale luno abantu balitegeere nga luna kuluko era ni kampani ya bidiko na abantu luno tubabere nga basobola okujja okukola so nini disika diga no lekabe nga asobola okutwinongola ebiriwo era nebiri kujja maiso sebo disika diga oli kuchinana munana katoneze mukaga Lady ya baba chaba zinga Oso oliza ifu kuredi Oso ulo kukira kuheri ya banda abe vuzuma
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi lhamdu Kuso kira dalani ya baza Allah subhanahu wa ta'ala Atusu zaku nakunu uluwa idi mu adha Sala Allah subhanahu wa ta'ala Atukimi ila atusasurimu impira Jagala uko yoza yoza abantu bebuvuma na dalamu zinga atanu mwingi matwale za fegona omuli kiterede omuli rubya omuli lwema omuli lyabana lwaje na wala wonno kutuka kuluna kuluno era fe wana alhamdulillah ewalwanda ku kitebe ky'obusiraamu id alhamdulillah tugenda kugitandika ku budde buno tubadde tugambye kutandika ku saawa ssatu naye akereyemu kulinza okutandika ku saawa nga ssatu n'ekitundu olwekyo tuli basanyufu nnyo okutuuka ku lunaku luno era twebaza nnyo lediyo yaffe kusogaloyo olw'omulimu gwekola ebuvuma eno okulabika nga ebunyisa n'okusaasaanya dini yaffe y'obusiraamu naye nzikiriza zonna tusaba Allah agituwangaalize era n'abakulembeza abakuume era nabo mbozaaliza okutuuka ku lunaku luno jazakumullahu khaira
0: district kabe
2: wanjo ekitibwa
0: omuliiso omulungi yandyenza ategeere lwaki olunaku luno lwa kusala bisolo
2: alhamdulillahi rabbil alamin omuwuliriza omulungi nkisaba akimanye okusala ebisolo ku lunaku luno kiragiro kya Allah subhanahu wataala kubanga kabonera akalaga nti nno mutya ye Allah subhanahu wataala la yanalu dimauha tayagala kulya kunywa ku musaayi oba kulya nyama walakini yanalu takwa abeera kunoonyamu kutya Allah nga nabbi waffe Ibrahim alayhi salaam olwokutya Allah yali asazeewa saddaaka omwana we ne Allah n'amugamba nedda nkuweeyo kyetuje mujja okusala musale nga mbuzi musale nga ndiga n'ebira byefanagana olwekyo abagenda okusala ku lunaku luno sikweraga wabula babanoonyamu kutya Allah subhanahu wataala naddala ennyama gye banaba basaze bajja kubanga bagiwaako ku beetaavu nabo basanyuke era bakasenti bali ku lunaku lwa idi eso ekitiibwa
0: bisolo kyebino salibonda ku lwaleero

0: Nte kateka edo kujabulu unji mubitu ntunde vya maka Okutu kiliriza kudimu kuwedo empajeda Ndikiriza yusiram Dili kujabulu unji maiso kati unakulwari na kwa mwezi diri ikumi Edo mwezi ogwa Dhulhijja ogwa ikumi nebiri Omwaka ogwa ikumi nebiri na amakumi anano msanvu Mkalenda yusiram etamukiziba kujabulu unji ndikiriza Ya dini yusiram atenge na kwa edo mwezi Dili amakumi abina msanvu edo mwezi Gudlimo ogwa mayo ogwa kutanu Omwaka ogwa ikumi biri amakumi abiri Na muka agawu obosumi kalenda ya Papa Gregory Okuvua monte katika fana kungeyo So mpegantu jakuta mlebi tundebienda ulebi iwanga Oluwa lero runo tuide kumuzinda runga banansi abe iwanga Uganda kwa alikuti nga amazima gani na kudamwezi dali rama kumi na msambu mwezi gwa kutanu omwaka gwa lukumi na luenda chinana nga doktari Apollo Milton Obote yali nga avuwa mbubo wanguse mwiwanga ya Tanzania okuba ngaira kubutaka mwiwanga Uganda idu kila mwaka gwa lukumi na luenda nsambu no mlala yali nga ajina maisi no kuba nga wambibwa omusabe yali omudumizo okuntu iko weji zibizibi sirivyo omukulu Idi Amin Dada ya malayena yafuga kwensi na Uganda kuva mu nsambu no mulala paka mu nsambu no mwenda obaja maiso yino omunyagani yagaku yaikekananga ajira maiso yino kubanga ensi ajirumukamu nga yeso kuba atinga ajirumusamu kamawe ebisere biputimpe gano olwali obogire mu funze funze luna kuba lweta bushenyi de era lwali ludaguzwa myaka edo ede eda edo mulembe gwa Obote tu ngeize mu kinanaawo yali nga ludaguzibwa ngo na kulwa Heroes Day olwabazira abavwa mu iwanga eriya Tanzania Owa Julius Kambarage Nyerere okuira mu butaka muiwanga Uganda ebisere ebyo. Ero lwa lero obanga wegendereza ente kateka edabe ditwa labantu bayifwe mu bitundu ndibye na mugongo kujja misoro kubanga balamaga abo kuba mukwabo abadulirwa abamani abadulizi abo baja maisino kubanga bayitiba banji ouna ko lwa lero okuli Gonza Gagonza Mathias Kalemba Mulumba bayitibwa mumbera yali yentisa kukowa abandi banga batambwira olugendo luba abandi batukanga munjira bategeza mtike yongerayo baba yita mumbere fana kunge yo lugendo olwo tuidalu kutusa ku insha Allah munte katika ya marubuzi gwido kuba tingo ya ku radio yesi bantu kyabazinga wa busoga kina namna na tunizi mkaga royu fama
1: kale mkago mlonji kwaniriza kuchinana na munana katunizi mkaga busoga royu radio dachi kamusamvu na idumazo kwegane sawa sawa o mkaga idamali ya geche msa na kaire kama kubo gansonga mchitundu chotu idaja maiso kubanga tukutusaku amakuba galifa mbitundu ebitali byansambu ndala pake sawa mkaga nedachi kama kumiatana idakuba ngoliti gira galita ambula monsonde enda ulede iwanga Uganda nga utandikira wene wosinziro jama iso kubango goberera ente kateke no kumayengu age chinana no munana katoneze mukaga busoga royo radio nizo msano tubai magodifre ayo ngereo kula msaku na kusimo tambulira walala nife banaifa abaisama no ngereo kubendeza idi el aduha enonji mjama iso kubanga mudaguza bulunj makubo galifa mbitu ndo ebienda ulo ikiriza utandikira mdistwikti ye mayugawo amyuka isaba miniso wokusatu waiwanga Uganda nga yankamala okulondebwa n'omukulembezo waiwanga Uganda ya mwiza mchifecho atengera nomba ko mchalo wa district ye mayuge Hajat Lukia isanga na kadama ajira maiso kubanga saba abantu babulide bisere bisinga okulembezanga omutonzi mu buli nsonga jimikola omuchala Lukia isanga na kadama bine bigamba byogero na kuolwa lero mukusala idi el aduha ona kuolwa lero ku mazigidi jamia ku Iganga Road mu town council ya Mayuge district ya Mayuge erango na subira okubanga ategeza nti ni mukiseera kino abakulembeze abasinga mujeme iso kubanga mwongera okula ku nsonga ediruma abantu ba bulido neirala mu bitundu byaimwe nakadama era kuba nti omuntu obuteesiga mutonzi asobola okubanga awalizibwa okula ebikolwa ebitasaana ng'okujja mu banaifa b'ensansi okwera guzalaguza ekintu ekitali kirungi omusasi waife Mayugeyo sekandi ya Sanjuni asobola okubanga aleeta ebigambo eby'omukyalo ono ng'ali kwongera okuwutira abantu ba bulijjo okulembeza omutonzi mu buli nsonga gye mukola
2: tuyita ku bantu barakalaufiikum kubanga imwe ab'emayuge okubanga mbe mwalonze mu bantu be mwalonze muli mupulezidenti gwasobola okuba ati wetuda kusigala nga tukatambula niiwe ensonga eyo ti ntono and we cannot take that for granted tulikumwebaza nti yeebale

0: ndoza chama decha kwa gara kuisa au ndoza walocheva isiza au kuisa tu kubiriza basiramu bavu mubi korobio na ebitakirizibwa basiramu.
1: Kakati ye RCC w'ekibuga Jinja Salim Komakech avudde bwatyo na ye nasaba abasoga okugenda okulabanga bwe batyo bakwatiza wamu basobola okulabanga bakunga bwe batyo ba kulakulanya kitundu kyabwe. Ono y'omu ku bagenze maso n'okubanga beetaba mu kusala Idi Aduha wali ku kibangize kya Haji Tamaka mu kibuga Jinja.
2: Fena tulina kukolagana walala nga abantu b'ebusoga nga abakulembeze b'ebusoga ate nga tugobererwa omuntu omu yekka nga kampi yaffe nga abana ba Uganda oba abantu b'ebusoga kampi y'omukulembeze w'eggwanga nga President Yoweri Museveni. Abasi garden finger to go over to Musuru or Mo Tino or Ye Ka at Chikirira. A ten songa number Biri, and then in the Kola Ganana Buriomo, a Sangua Mu City Jinja, Okuranisa Obuavo, no Kuranisa Uri Wenguzi. I won't end up Sava Buriomo, I now consabira. Kuna kuwanyisa nguzi, buliomo aina kolagana na manyi, aina kolanga inyindo, atawumula. Saba biri munya, nga alwanyisa obuwavu.
1: Ate wali mu bitundu bya Jinja Northern Division wano mu kibuga Jinja abayisa mbakedde kukunganya ali ku muzikiti ogwa Mazikiti Yunus ne bagenda maso n'okubanga basala Idi Aduha mu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubatuusa ku lunaku luno. Sheikh Yusufu Lunabala ononnonga e County Card wa Butembe yagenze maso n'okubanga bwati akulemberamu okusaza Idi Aduha mu kitundu ekyo. Ono bwatyo asabye abayisiramu okufaayo ennyo genda maso n'okubanga bwe batyo bayambako abantu abatalina mwasirizi saako n'okufaayo okulaba nti bagenda maso n'okwongera okubuulira ekigambo kya Allah naddala okukinnyikiza mu baana abakyali abato. Ate okuvaako mu bitundu ebyeyiganga ye ssentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'eyiganga Haji Abubakar Walubi naye bw'atyo ayongedde okusaba gavumenti okubanga bw'etyo egenda maaso n'okwongera okulwanyisa obuli bw'enguzi ereme kukoma ku Anita Anet Among wabula egene maso n'okubanga bweti enoonya abalala kubanga banji abali mu gavumenti muno mu Uganda abagenze maso n'okubanga ebatu bakakana ku nsimbi z'omu wa musolo nebeegaggawaza ng'abantu abalala beyaguza lujjo. Ono naye asinzidde mu kusala Idi Aduha wali mu bitundu ebyeyiganga n'ategeeza nti banji abali eyo nga balina obugagga bwe bagenda maso n'okubanga bwe batyo babba bubbe mu ngeri y'okulya enguzi nabo baalifunziddwa.
3: N'obuli muntu yoli kulingirira yena buli lw'oyogera ku bugubuze bambi abantu balingirira kwanita aya abayibi bali mu Uganda gano mu gavumenti eno abalinde ebintu ebidabulinga olumuka makatonda ya mugembwire nti ye mukyakaze aidi okugula esaati kiteteeyi kye engaito ye emotoka ye n'okuzimba amayumba ge aya eriyo abasirike n'obuwumbi aye nga bona bali mu gavumenti muno era n'abandi basigaire mu bayibi so nsaba nti kisanda n'osiripu akuna mchezo kitasiga la kololo kituuke mu center mu government kituuke bwanse no ku district nze kulu wange ngali yoweri kakuta mu 7 yaka alikukoba kisanda no sleep ekinanto la munsi kune kinabita okufa kwange kunaba kulwanisa nguzi njja kulwanagana nabe nguzi njja kulwanagana naba PDM.
1: Ate yo omwogezi w'obuyisiramu mu district ye Bugweri era ngono y'omu ya speaker w'olukiiko olujja olwa district ye Bugweri ononnonga ye Tigabuga Sadaram avudde bwatyo n'akubiriza abayisiramu okulaba nga bafaayo nnyo mu ngeri y'okulaba nga bwe batyo bafaayo okulaba nga beekulaakulanya saako n'okulaba nga badda wamu olwo nno basobole okulaakulanya disitulikiti yaabwe ey'e Bugweri. Ono asinzidde mu genda maaso n'okubanga bw'ati awadde obubaka obwa Idi Aduha olunaku olwaleero era ng'abadde ayogeraganyamu okono musasi waffe Kiyemba Ivani. Sadara agamba nti singa abayisiramu bonna bagenda mu maaso n'okubanga bwe batyo n'abantu bonna badda wamu ojja kulaba ng'enkulaakulana egenda mu maaso n'okubanga bw'etyo ebukala. Ono era asabye abakulu b'amasomero okulaba nga bafaayo nnyo bawuliriza abazadde mu kadde kano nga bazza abaana ku masomero abatalina nsimbi bakwatiiremuuko abazadde basobole okusasula empola mpola abaana basome.

kali na wao ndikiriza okubanga nkwebaza okujie kumira ku ruberera radio y'abantu esinga chinana na munana akatoneze mukaga obusoga uruyu fama dikunukirizo kuwele bachi kayo okutan ebise kusaye ife eye 10 eyoru igururu na kuruwaliru chibumba na mugreka tagirekira mpera andikiriza nzini wali kuuliriza dejiro tukena kukido mwezi makumi abiri na musanvu edo mwezi ogwokutaano mwaka gwa 2026 nga nzeniwe tukebala mu bantu abalamu obulungi butimpegano mu mbeera efaana ku ng'eyo yendidire muno obusobozi ng'obwo okuba nga nkutuusa ku ensonga ebiri mu nsi nga bw'eri kutambula okuva yevwa okutuuka yeraga dirina ku edo mwezi 10 edo mwezi ogwa 12 mu kalenda y'Obusiraamu omwaka gwa 2047 mu mbeera efaana ku ng'eyo eiroboozi lyamuva bugwe erya siri ninze Ashraf Waman ninze Ramin tujja kwetegereza bulungi nsonga mu bitundutundu ebyendawuli ebyensi wembakira omuzindaalo nga President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eyasuubiza okufugaza abali yake abali ab'enguzi mu kino ekisande ky'omukuzi ogw'omusanvu alagire bunangu nambiro yafresi yakaliiso liiso owoyiwanga Uganda etandike mbagirawo okunoonenkereza kubajja mu maiso okubulankanya esente edanads ategeeziza nti awaawaawo sindikati eriyo eyakulebwa obulungi awo oluvuuvuma okusinziira ku ye ategeeza nti ajofuna alipooti nga dirimutegeeza nti waliwo ensigo edeidanga nga dakikwangala abakungu baataamu ate ensigo twadifuna kyokka nga bakolesa ng'omugano okubulankanya esente yampa musolo w'eyiwanga Uganda. President alagire IGG abo babano

kuyeisi bantu chabazinga wa Busoga Radio chinana na munana katunizi mukaga Busoga Royo Esinga Butimpe gano divakuwele dachika ikumi na msambu donka edege inesawo yifu ye ikumi yoruwa iguroru na kuoru waliru kulinga kunsonga ngansi yubu itambula Butimpe gano nga antani kabrunjo kutusa kwensongi denda ulundikiriza mkutegeze nibi nonsonga mkuru inu guno mwaka ibiri amakumi abiri na mukaga abantu ababaire betestesa obulungi okujja okuba okukwidukira abadulizi abafirira endikiriza dabwe mu bifo ebyendawulu neiralanga tubaidukira ino kusinzira mu bitundu yetujja ena mugongo olwekimbe ekikambwe ekya Ebola ekikyo kya bundi bujjo President Owaiwanga Uganda ekitongole kyensonga ebyobula mu iwanga Uganda bavayo bategeza nti ente kateke ye kandalirizibwe mu kulwekimbe ekyo eranga kitegeza nti okulamaga okwaduzi wanu ina kwedongezi dandibiredi baisatu edomwezi ogwida tikwa kubao boti ayi kyenezo okutegeza ekyali wuna kungalu n'oluwaleero ina kwedomwezi dali makumi abiri na musanvu omwezi gwali gwa kutanu uliriza bulungi nsunga ngira kwedo omwezi yedo edifana ngedo olwayo n'omwezi omwaka gwali gwa 18 chinana na mukaga mpuliriza kabaka yali omukambwe ebiseera ebyo kabaka mwanga omukuzi ogwokubiri yali nga aniza ino buyansuiso emboozi eyo tulijireta bulungi okuva eyatandikira mu lubiri ere owa bafu yeni paka mubitundu ebiye munyonyo olwo nitusimbula okuva emunyonyo tuide paka na mugongo abandi abatatu kana mugongo bafuiranga mu njira kati mpuliriza nja kukona ku kyalwaleero lwonka ekyali wo olunaku nga luno lwefananikiriza olwaleero nzinje ku nsonga edindi eriyo abadulizi abayitibwa olunaku nga olwaleero kiba kitegeeza nti tijja kwogera ku nsonga yindi okutula ku bino nga mbikutegeeziza biki ebyaliwo kati nje ku nsonga erindi ng'ensi yo bwetambula nkobye nti mwaka gwali gwa 18 chinana na mukaga tubaidukira ino abafiirira endikiriza dabwe awumule mirembe Athanasias baza kuketa Athanasias bamwita bubino Gonza yena bamwita una kungoro wa leru Mathias Kalimba Murumba mumwidukira bulungi embozi tulijireta bulambalamba nga bwekisaana naba na Uganda abandi abali abeekiriza abendikiriza edo baitibwa munkole yali enzibwe ino ku biragiro bya kabaka oyo muwanga ow'omukuzi ogw'okubiri Athanasias ono yali wa myaka 20 edobuto bamwitira mu kifu wali mu bitundu eby'emengo ena kivubaawo mu kifo kyene ekyo we bayitira Josefu Mukasa bali ku dembe yena we bamuyitirawo yewayo bwewe olw'okweta mu embeera yakuba atekida kido bamundita munditirwa lwaleero ku kasozi ako ak'emengo nga yaddeema ebyokutambula olugendo okutuuka paka na mugongo ng'ategeeza ati oba ntuuka na mugongo oba ntambula n'obutatambula ne na mugongo mulitutwala ku Twitter yasalawo ati ekida kide nze wanotivwawo eifu muli agemebwa baamutulisa baamutungatunga amafumu wenawo tiyavwawo ndijja kuwa mu bufunze Gonza. Gwenzo sinaye mukatuliki. N'owokubiri mukatuliki era. Katumulode.
Otimpe gano gonza gagonze miaka makumi abiri nena ebiserebe debamu itiraku mubitundu tundu ebyeru bawo ogidokira akasuzi yako kategira bulunja ako akeru bawo ako kali kumpi na chifeche na mugongo awo bichi byaliwo

Butimpe gano mpuliriza. Ono ye. Bahamule kao. Ngaba mazi. Okumu fumita fumita. Embirizi nga dirikuto onoloko umsai. Bahamule kao. Mwichifu. Uyasa baba muiti. Baha muiti dao. Tiba muita. Wabula. Baha mweka mumbere mbiye inu. Nga alikutiriko msai. Aba kurube yu ngira yu. Chikobibu wakubanga mumbere yu. Yamala ya afu anga wabise ena kuisatu. Edo kuba mburumi. Ebeno nibi kubitako msa nagu ayocha. Omsai wegu buluda paka wufa. Mburumi obwe chitaro. Shinana na mnana akamode mukaga kuyaisi bantu chibazinga wa Busoga ndi muva bugwiri asiri ninze Ashraf wa man Ramin butembozi iyo netambuza ababaire bari kutambula ibigiro kugiye na mugonge iyo basaba President His Excellency Yoweri Museveni abayikirize obori yao baba wali wakalembereza basobole okubanga begeita kwabo abadulizi abena mugongo omwaka guna ibira makumi abira mukaga ogwedire muchimbe chikambwe echa ebola echifuse bana baliwo butimpagano mute kate kafana kungane iyo twida kuletiranga ebimega mpulampula okuvangena kwe domwezi makumi abira na itano echali kuwale mukatundu tundu ake munyonyo kwa abira na itano kaba kanga awe ebiragiro okuva mu lubiri mukaitira akali wale munyonyo mbatu walere yetuitira ere abademu kubanga wanamugongo butikampigano kifo kitukuvu ebiseera bire beyitiranga ya abantu abademu mutwala abademu mubeyite biche byaliyo omuliro ogwabasani awe namugongo tuida kubitegera yebulida insha Allah tuida kuwanga ku mpolampola buli program rubulungi bwempereza credio yesi bantu chabazinga wa Busoga kina namunana akatoneze mukaga Busoga royo fama ndikiriza nje ku nsonge bindinga NCU wetambula.

0: kubakuliriza Radio erindala yonka Usoga Royal Radio
1: Bam Bam
0: Ulire ivoti Usoga Royal Bam
2: No oh, No
0: Wewe kubakuliriza Radio erindala yonka Usoga Royal Radio
1: Bam Bam
0: Ulire ivoti
3: Kare wewawe sawa ziko nye kumie Zaka ungezi koruna kuruno roa lero Muzikiri zenda bikenti nontandi kila wo Nadala ge sawa zine kumine mwa igensonga Ngalero uruna kuruno Omuzira nyange Joseph Tenyo Kagaroja Nze atudde wo olw'embeera y'ebyuma by'omuzungu ebiganyo okulabika nti no bizannya Tony yaffe mujja kutusonyiwamu olw'embeera eyo. Yeetandise nago ge gamba nga minisita omubeezi w'ebyensimbi akola owaguno ne guli eyanka gyalonjobwe mu kabineeti empya ng'ono yeesise mulondo ng'era y'omukyala omubaka owa disitulikiti y'e Luweero asinzidde awo n'asiima omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni olw'okumugondomolako eddimo kwasa n'ekifo kino ky'agamba nti agenda kulabika nti n'aweereza bulungi olwo abadde ayogerezaganyamu ku n'omuleretu guno gwa 8/8/6 Bosoga Royal Radio awanjagidde bannaluweero okulabika nti n'obakolera wamu naye olwo n'asobola okulabika nti n'atambuza emirimu gye.
4: Ky'obukulembeze buno obuvunaanyizibwa obumpeereddwa si bwange n'akamu. Bwammwe tibuli munnaluweero waali eddoboozi lino yasanyukidde. Tusabaze President Museveni okukkiriza ebigambo bye namugamba nti bannaluweero balina ekibabulamu.
3: Ate ng'ebyo bikyali bityo wawulira bino nga RDC wa disitulikiti y'e Masaka Jen Bire Mulindwa ono nno oluvannyuma lw'okubeera nti yasindikiddwa n'ambasada w'eggwanga Uganda ng'ono mwami Zaake Kibedi mu bitundu ebya disitulikiti y'e Bugweri mu Busembata Town Council kyaddaki mu kumukiikirira ku mukolo gwe yabaddeko okulabika nti no balayiza bakansala abakiika ku disitulikiti y'e Bugweri kyaddaki omukolo guno guyindidde eyo asinzidde awo n'awanjagira abakozi abakulembeze abankajja balondebwe okulabika nti no basannyo essira ku nkola za gavumenti enteekateeka zezenga eggunjawo gamba nga parish development model kw'ossa n'ebirala okulabika nti no bagimanyisa abantu n'ekigendererwa ky'okulabika nti abantu bano bava mu lumbulegero obwavu kw'ossa n'okulabika nti bakulaakulanya ekitundu kyabwe no abadde ayogerezaganya mukono waffe Kiyemba Ivan alina ebyenjawulo byatangaziza.
5: Ekitundu kubeera mu kuwa magezi abo ababeera mu bukulembeze n'abantu b'okulembera okulaba nga bavuunuka ebizibu ebitali bimu ate n'okubeera nga bafuna enkulaakulana naddala ng'ezo ez'okuba nti gavumenti programu zeeteekawo sente ez'abakadde ez'abavubuka ne sente eza PDM n'ebirala. PDM ye game changer yaffe nga Uganda obanga ekibiina ekiri mu buyinza n'olwekyo asaba nti abakulembeze abalondeddwa abalayidde olwaleero nga beegasse wamu ne mmeeya mukole kinene nnyo okulondoola sente z'omuwi w'omusolo era mukole kinene nnyo okulaba nga PDM eyaleetebwa okujja abantu mu bwavu ebayamba buli omu asobole okufunamu nga mulondoola abo ababafunye sente kye bazikozeseza gye bazitadde ate okulaba nti buli omu afuna sente zino afunemu oba wa kibiina ki oba wa Luganda ki oba wa
3: Kakati yalondeddwa nga agenda okubeera omukubiriza w'olukiiko olwa disitulikiti y'e Bugweri ng'era ye kansala owa Town Council y'e Busembatya Honorable Waiswa Aramanthan asinzidde awo n'asuubiza nga wagenda okulabika nti n'akola obwegassi kw'ossa eri bakansala bonna n'ekigendererwa ky'okulabika nti nno kansa eno etambuza emirimu gyayo nga mpaawo yadde agikwata ku mukono.
6: Kuiza kanso walala kitu kwa yenda kutematema mu biwayi na biwayi mu kanso muno kwenda kanso eri ekirala ngabo tikaniza mkuru na speaker kuzenda muno bibi na sawadi no kubanga bali mtu mwereza wa bantu wa Busembatya aidde tiketi ya NUP wa NRM wa NPN FDC wanabona bafosi bagereza batabone kanso eno so ndi kuja kusubiza wabwe ngaisi mu kanso muno cyo kubire ya kuongera intekiniko okutambuza manifesto ya mkama wife Lord Mayor olokubanga fwa kansala sito bana manifesto kutambuza ya mkama wife chairman isatu inga tugaidingi buka kuchitweta 5-year development plan jokusinzira kwebyo okulankulana tauni yenu nga tusinzira kubiduo vya mataka kituizamu kanso kubitekereza ku nakuta munkola
3: atenge bepa kansaro uviziza kumabalingo uvesuviza nga kagaloka na suvio kesuvio kuwe ngarabi wawula vilonga mufti we guanga Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje alazobo inya mevoeri umukulembeze wako nojono yuri kaguta msebe ntivwa ura semalungu mkabine tijafuru mizoro na kureguro ngomuendo kwa basira mungaba minister umuli wa minister wajuvuna hapa bezi nga kwa mnyoto nyo unasinzi dewaliri mkusaba kumzigiti nga basaba edoha yo kusale ebisoro kumzigiti kwa Kampala mkade na gamba hati wa mkulembeze wako nwa mwagira nyo ne we sanga mchifonti runako ureguro mkabine tijafuru mizoro uru kararu wapo haba weredua obifo baba minister abasiramu batono ona wanja gida abasiramu okulabika anti no basali ebisoro olono basobola no okulabika anti no bawaka obannabwe abatalina mwasirizo batasobola kwetusaako kya kulya mu mbeera y'olunaku luno
2: kulembeze na Uganda pamwandu wesike n'ebitundu ebisingira ko ddala waggulu era ne tu yozayozo kulayira tumwagaliza ne government ye yalonze kubeera nti kitambula bulungi miaka ebirala etaano era katunda mwongere fenga abasiraamu mwebale nammwe okubeera nti mwateekamu mukono mu kulonda badengezaako okunnyonnyola nti bwe nalabye endayina ako eya gavumenti empya nalabye nga tuli wala nnyo ng'abasiraamu nanoonyezaako mu bifo ebiri minisitule ezirabika nti nzitozito saalabyemu naye ogenda okulaba omuntu bamuteeseeri naye ndowooza nti keeki y'eggwanga ffenna tugyetaaga kyenkanyi nga bwe twateesemu amaanyi mangi okulabika nti gavumenti eddawo eyo yennyini ebaddewo n'olwekyo tusaba pulezidenti w'eggwanga lino ayongere mu bulamu.

0: nobuli muntu yoli kulingirira yena buliruo yogera kubugubuze bambi abantu balingirira kwanita aya abayi bibali mu Uganda gano mu government yenu abalinde ebintu ebidabolinga olumuka makatonda ya mugembwire nti ye mukyakaze aidi okugula esati kitete iche engaito ye emotoka ye n'okuzimba mayumba ge aya eri abasirike n'obuwumbi aya nga bona bali mu government muno era n'abandi basigaire mu bayibi so nsaba nti kisanda no siripu akuna mchezo kitasigala kololo kituuke mu center mu government kituuke bwanse no ku district nze kulu wange ngali yoweri kakuta mu 7 yaka ali kukoba kisanda no sleep ekinanto ola munsi kuna ekinabita okufa kwange kunaba kulwanisa nguzi nja kulwanagana nabe nguzi nja kulwanagana naba PDM
1: nga tukyali ku nsonga zo dini ya Uislamu n'abasiramu okulabika nti no basigenda maaso nga bajaguza olunaku lwabwe runo owulira bino nga regional card Dr. Haj Mohamed Bowa asabye government ya kuno okusigala ng'egenda mu maaso n'okulwanyisa obuli bw'enguzi ggwanga Uganda olwone sobola okulabika nti n'ebumalawo bino ebigambo abyogeredde mu kibangirizi wali eri ku ekisangibwa kwa Haji Tamaka ng'abasiramu wano mu kibuga ky'ejjinja webasinzidde okulabika nti n'obasaba Idi Adoha Idi emanyikiddwa obulungi nti yakusala bisolo owaffe n'abatanzi Jacqueline abaddeyo n'atuggirayo bino
2: engeri gy'egenda ekwata bino corruption yono simanyi nguzi simanyi biki eba eri mu ttuluba ly'obusiraamu lyennyini batulagira wala kyetugamba tusiima nnyo okusiima okwo naye tugamba nti a gavumenti emaleyo egaziye enkola yaayo eyo waffe tusuubira nti abantu mu gavumenti bandiba nti bawerako bangi bafaanagana bwe batyo nga bwe bakwata omukyalo oyo n'enguzi eyo ekwate n'abalala basatu bana bataano kumi tukakaze nti gavumenti yaffe kyeriko ddala ekitegeeza olwo bwe yabanga yakomi bukomi awo tugamba nti ndooza kyabadde kyakwagala kuyisaawo ndooza waliwo kye bayisizzaawo buyisa tukubiriza abasiraamu bave mu bikolwa byonna ebitakkirizibwa musiraamu
1: nga bwe kiri nti eddiini lye litugatta era awo n'omubaka wa gavumenti okuvaano mu kibuga ky'ejjinja muyite RCC ng'ono ye Salim Komakeeki asinzidde awo n'asaba abasoga okulabika nti no badde awamu beerabira enjawukana eyinza okuviirako n'abantu abamu okulabika nti nno batandikawo entalo ezitasobola kubayamba
3: ffe ffenna tulina kukolagana walala nga abantu b'ebusoga nga abakulembeze b'ebusoga ate nga tugobererwa omuntu omu yekka nga kampi yaffe nga abanauganda oba abantu b'ebusoga kampi y'omukulembeze w'eggwanga nga Pulezidenti Yoweri Museveni abasigadde ffe nga tugobererwa ku musululu omu kino oli ye yekka atukiikirira ate ensonga namba bbiri nze ngenda kukolagana na buli omu asangibwa mu siti y'ejjinja okulwanyisa obuwavu n'okulwanyisa obuli bw'enguzi awo ngenda okusaba buli omu alina kunsabirira tulina okulwanyisa enguzi buli omu alina kukolagana n'amaanyi alina kukolanga ennyindo atawumula saa 24 nga alwanyisa obuwavu
1: abaffe agesaawo eno geego muzikirize nga zingireko wano programu ebikusike ekyagenda mu maaso ne Ashraf Waman ogabasomera mbadde omuzira nyange Joseph Tenywa Kagalojja manji gajja kusaawo emu ne Johnson Muwanguzi musigale nga mukyali ku muliretu ogwa 88 akawumuze mukaaga dunda namugereka ayinza byonna agira abankuumira obudde buno bwakawungeezi.
4: Ago nagabaira makuba ginsonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumoyo.
5: Okero wae bambonye.
6: Okero, chichi echi kusanyusi sobu genkani dao.
5: Echipanda echi chowe somere.
6: Ugamba chinecha Crystal Shoppers. Barikuni zamroad.
7: Woka.
6: Dubova kunkabi sentango kilila lieduke ridakao. Pakutusa kwa karonda webirabo. Gamba ngebi ya birthday, ebi ya baby showers, ebi ya mbaga, ebi ya kwanjula, ebi ya mikuano. Naba marilizo kusoma. Batunda jewelry. Biite ebi ya kwetu na biyaba chala. Omuli necklaces, earrings, makeup items. Ensawo nobu sawo waba chala. Nengo ya zawezo munda. Kusane nightwear. Palila nebiza nyisiwa biyabana. Gaya baigirizo kusoma. Omuli laptops, ne tabs. Tanebio na. Habana bakazali wabibeta aga pampers. Obusuka. Obugato. Poti nezi walkers. Balese vikoze sebabio na kumikoro. Nga certificate sezo kwa njula. Ezabu ganda nezabu soga. Ebi.

0: Buno obubaka bwakula bulaba sebo ne banyabo abawuliriza ba radio eno 88 katonese mukaga Busoga Royal Radio ondi ku moyo. Eri abafere abalita penga kumanyengo gaife bata ku butambi ngabalangambo bagaba loni ede sente ni loni eda pichi tubala bulani sekula bulaye yena yena nti abantu abo bafere baida nechigendererwa ngacha kuba naga era ngabantu abasinzo okosebwa mu mbeere eno n'abantu baife abeyiganga n'ebitundu ebiriirainewo kale n'olwekyo tubasaba mube beegendereza singa muwulira abantu bano nga bali kwerangira ku mayengo gaife mutukubire ku namba eno ey'essimu noti 747 424 7744 mwekuumire ku 88.6 Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo.
1: Oluwagati mprogramu ebikusike mwomanira amazima agali

0: Gende kutandika na guwabu idopo na kuolwa lero na gadada baba isilamu ononga ni Sheikh Kassim Nakibinge. Avido yaba nga mkasa elakano ayonga idokusaba ka parliament ekiminaibili haba idibakama lukula ida nukutuwa ladi ya fesidaibwe. Okuba ni kantu bakolama teka ugonka agali joga saba na Uganda. Unayoga idibiga mbobino buwaba idenga isaba isilamu abenkizo kuchi ulo chata gike mmaka age agagani wechibuli. Unakoba ntabana Uganda mikuzaji singa bunji baida balo ndaba ka parliament ayo batuka yokabili wajoku maliza nga yobali ikola bizidamu nsa. Mutaliko matukumukuzigo parliament ya ndiba ile chenda ulo esimise kwa bana Uganda ulo nibongero kujenda toma na kunebisa ndebi daba ka parliament abana kolobulu nji abantu bayimwe baida kubalinga ku mwongere yenda ulo.
1: Ngere inja ulo njala nyo kusababa mimba wa parliament. Timamu novu nanzi wakukula amateka. Mkule amateka fina agatugasa. Mkule amateka agaliwo okuyamba omuntu wa bulijjo agatali mu kyekubiira kubanga fenna tubafunamu essanyu era kye tubasaba tumwettanire nnyo okukola ebyo fenna ebitugasa ate nammwe ebinaabaweesa ekitiibwa n'obwagazi mu bantu baffe bannaffe abali ku mutandira ku mitendera egy'ebibuga n'obugabuga obutono nammwe tubaagalamu nnyo buweereza obulungi tubaagalamu okubanga emirimu gye mukola ddala mituufu tegiriimu kanaggweramu eyo naye nga fenna gituyamba.
0: Omulangira Kassim Nakibinge ayogera ebigambo ebyo ng'olunaku kwa leero Uganda yagese ku nsona yona abaisiraamu okujja maiso okuba ne kantu basala olunaku olw'okusala ebisolo olwa Hida Duha. Era ono agira maiso okuba ngaafu y'abakulembeza akaama obuteyawulayawulamu lwa nsonga dda byabufuzi yakoba nti ebyo bijja kubalemesa okutuusa empeereza eri abantu bayimwe.
2: Twafunako kiwandiiko ekitegeeza nga ofiisi batuwadde hijja 30 mu ofiisi yaffe. Mwaita wenda kwa atentono, olina agama ni wakati ate, niziba dasa tu, nisika debili, mtegeza mbutongole, wali wafi, titugedesa. Buhu, otora na fi, nituwaka mtegeza banduwa fi, nitiba wadehija, adu kenji hatiba bantangu deo, mtu kubira avesimu. Buhu ni angu ya gatuwa hija, bila mwerufu. Mwati wali mwerufu, tutuwa, nikayu.
0: Oida kutusonea mwuko la malubo zago genvo kuzandia na mbu Supreme Mufti wa Uganda ononga ni Sheshabani Galabuzi. Yena yugiri viga mbobino baba hirenga alikusala kumusigiti ogwe chibuli yeyo oluna ku oluwalero. Choko ononi amazi yaba angasabye abakuluwa masomero okuyikiriza abaana okuyingira masomero mkasera kano wairenga abazaire baka alikuleta mpia da isomero.
2: Abantu isingi mulaba kuna sinye ingi nyo wabanga uwambinyo ni imu uli waleta akano waleta yasa tu kizu mwana asome hii vaji mpura mpura tabu inagwira ku imiyo ni abiringa ajimaze yo inyesi simeoga mani zero balansi ubiringa amali mingande inyesi mbiraba amadvali bako ya kungudu wali bako ya wanawali ni yama singa basa nyanga ati vainaba na masomero mwesho kiza wabanga natu kiza wakumu ya mwandika deti wetu kwa mga ndia wanga manga avili ugomu kanga nasi kulaba ajafu kwa janzija mberenga ntu ukiriza noecho kia magane amana matubasome kwa matasome unosume sababu ili nkome amatasome bajia kukosa ugo ya gala ugote ya gala
0: puti ndia Mufti Sheshabani wa madhani mubaje yeno una kuolwa leru ya gese kuba isilamu abajira maiso kuba ni kantu basailo luna kuluwa Hida Duha wali kumusigiti ogwa Old Kampala. Wanajira maiso kuba anga asime ino mkule mbezo yuwa ngajino Museveni ulo ukulu ndawa ministers haba isilamu mkabine ntipi waka Jafri Mizo luna kuluwa igulo chokuwa na kuba ntiajiro kwete gerezo bulunji nga wa minister baya waide agafa haba isilamu ifa baya waide tine bidia wanti bia muzinzi nga ba yali achisubi ide
3: mkulembeze na Uganda pa mwadu uwezi kene bitundwe bisingira konda la wakuru elane tu yoza yonzo mla ila tumakaliza ni government ye yaronze kwelante ni mjitambula mbunji miyake mila letano elane tunda mwongele feigaba silamu mwebale na mwagwelante mwateka mkono mkulonda mbatekeza kukunyo nyolante mnarebe yeda ina kwa ya government ya mpya narebe ngatuli waranyo mbaba silamu na nonyeza kukumubifwebe ministries zile vikati nzito zito sahara bieno leo kendo kula kumutu mamutese endo zaatike kie kwanga fena tujie tanga chenkanyi ngaba tuatese mwa manji manji ya kula vikati government edawo yu ye njini ebandeo norecho tusaba president we kwanga lino ayongere ulamu ya basiramu tika pisi kabatu wadeka.
0: Butini ya mufti ngobizi za kumba lebyo kwe mulugunia kuba ministers abaisi la mabalonde baluna kuruwa igulo. Baba antabu wanga ila mudistrict ya buvumeyo bavideo batendeleza ino. Isa nkuluwe chibina ti NRM. Edo mkule mbezo wei wanga lino jenu kakuta yori Museveni. Olo ukulo ndomu anawaiwe ombaka parlamento wei sazerio hona lebo Robert Migade Ndugwa. Jenu Museveni wana kuruwa igulo olukalo ya freemium. Yajira maiso okuba ngalo nze Migade Robert Ndugwa. Nga minister omubezi owe nsonge debi okuvuba. Butini senkulu wa district ya Buvuma Nixon Oten Matia. Akoba nchino jino msebe nchakoze chirunji ino. Era ya mazo kusasula abantu be Buvuma. Kubanga ibanga yona liona babetuwa funa nga kuminista ina yena avam bizi ngebio.
4: Uwe nsonga za fezenja uwezo buvubi oburunzi ateno uvulimi. Jibu his excellence uwebale atena uwero kutusima.

0: ya kuba tusaba minister wafe abirenga atu ukiriza evi muku bigendererwa evi okutuse dobozi yo mvubi asokeru wako eri cabinet.
1: Watani Matia Nixoni amazi abanga mpega na idukiza unalewa Robert Migade Ndugwa yakoba nti ngamazi okubebira lero bye nga minister mbezo wensonga edebyo okuvuba eri okwensonga abantu be bavuma debede nga bamukoba edetagiso okolebwako ku nsonga edebyo okuvuba kwoteire ebyebyo okulima.
0: Tuzi tubanja amateka galunga mibyo obuvubi ebyabuli kika okuvira ddala mu 2019 paka leero. So ekyo kyo tulina esuubi nti sawa yonaga amateka gagenda kukomawo galungamye ebyo obuvubi ku nnyanja ebibadde bitambula nga tekuli guidance. Era mu mbeera eno kunale bu Migade tubadde n'okubanja special program eri Buvuma omuli okutufunira irrigation methods tusobole okubanga tukuba amazi okuva mu nnyanja gajje ku lubalama emmere na tubeere nayo kuba nakyo tubadde tulina ennyanja tulima naye ng'emmere tekola ekyokusatu abanabuvuma abagobebwa mu nnyanja tubadde mu kulunda tulina ebiraalo bingi naye akatale n'engeri gyetusobola okutambuzaamu amata gaffe okutuuka ku butale nga nawo wazibu ekyo nakyo tukimanyi ekizibu kigenda kuba kinogerwa eddagala.
1: Speaker of Parliament omuyakirira Jacob Maxson Both aye solutiko la parliament olwokubiri olunaku olwenkyo enaku edomwezi nga 28 omwezi guno ogwokutaano okusinziira ku kiwandiiko ekiva okufulumizibwa omutesitesi wa parliament clerk Adolf Mwesigye. Parliament eno erijja kutyama olunaku olwenkyo esaawa dirijja kuba 8 eddamalaga ebyemisana. Kino yeddukira nti bwe yali yaakamaliriza parliament olutyama la parliament olwasooka olwaliyo ku lunaku olw'okulayira sabiti yeeno eno speaker Oboth yali akobye nti palamenti eidda kwira mu kutyama enaku edomwezi nga ina omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Kyokka okusinziira ku kiwandiika ekifulumya olunaku olwaleero akuba nti palamenti akyusizzaamu enaku dayina okuba ngaera mu kutyama eidda kutyama olunaku lwankyo enaku edomwezi nga 28 era ng'ensonga enkulu n'ey'okuba nga bajja mu maiso okuba ne kantu bongera okutondawo obukiiko n'okulonda abaka palamenti abalijja okutyama ku bukiiko obw'endawulo kwotaire okujja mu maiso okuba nga bakakasa omumyuka w'omukulembeze wa iwanga eyalondebwa Jessica Alupo kwotaire isaba minisita wa iwanga ne baminisita z'abandi ab'enkizo butini ebinava mu palamenti olunaku olw'enkyo twedda kubikobera amangu irala ng'emaze okutyama. Eri omusaada kulunkiriza mu myaka 35 akalitegereka ku mabitirege na mainage ono abataka wangaira ku kyalo ekyetebwa Bubalagala Migolo ziribu katabida mu district ya Mayuge bamugwire ku chifu ifu wa mwita ero mulambo go bagu kumako omuliro nga mutebelezo okuba mwibi wa pichipichi ono chikwebwa nti ena kusatwe dibise yeiba pichipichi mu district yo tolole yo itika cha bajaji namba UMA mwenda isatu 0x atyo ni ajitu wala kumusa uwe chirugavu kuchale chibalagala aitu walona disa longo miaka 45 butini ekitongole echa gaba pichipiche no kuloni chede nga sijirondola paka una kolwa lero wabaji againe muisabo edi aluna disalongo isenkulo wecha alochino uwele Wilson ayogere mno ifisikanda San Junior na abantu babulido batukobere mbeda weba ile
2: avuye mu district ya Yetololo bamugemeire ku kyalo kino bamukuba bamuyikirawo amala bamutaako omuliro pikipiki ye yayibye pikipiki yeeterebezebwa okuba nga yaloni babanidituaka ne batulakinga nga piki eyo baida bwe batulakinga so we batuuse bakola ati piki eyo emazi enaku isatu nga baginoonya so we batuuse yabayambaku okulondoola pikipiki eyo okutuuka we bagituusiisa kubanga piki eyo olwe yagiiba yagitwala wa mwiwa amuyambeku okukungira utaboneka pichipichi watukize uo mwiwa bagaine pichipichi ya yonge yao ono ya abo nanga bategere ya wazi kukamisi nda alumuke walumu ito kugeme ile kuno
3: asu vireje kwa kubo mwivi bama zingiza kuchalo change elava madaga ambula yafwa era omwiwa mugeme le pichi mbajika ile kupolisi era kuvirija abavubuka okuba nekanti amateko atatwaliranga munga lo moku kola yuno.
1: Nga tukaluku mu district ya Mayuge yeneyo ekikanga bakabiri kibotikira abavubi abawangalira ku mwalo ogwebukagabo Migoloze le Malongo mu district ya Mayuge babageno mulambo gw'omusaada ali wakati w'emyaka 30-35 nga guli kuteeyeza ku maadi esenkulo w'omwalo guno byakatonda lama

0: Zan akoba nti omulambo gw'omusaadde ono tiba muyidde bulungi ku kyalo ekyo era nga balowooza nti oba oli awo yafiira luuyi omulambo gwe bagusula maadi gwateeyeeya paka ku mwalo gwa Bukagabo.
1: Afuna ekikangabwa wano ku mwalo gwe waife wano abantu aba baire bagiire okunaaba ku kibalama eyo bazuula omulambo gwali kuteyengeya ku maadi nga omulambo guno gwesa gwa musaadda kuba abaire mu mpale nzirugavu ng'ate esaati ebaire nga yava mu saati ali wagati abaire osi muvubuka wagati wa myaka nga 43 ku myaka 48 awo so webali omuntu aye omulambo guno tupidi gwavirirewa oba gwavirirewa poliisi eidi ebakanyana gwokunoonereza aye olili kusabira omuntu yenaye naali eyabbwaku omuntu we aida akabaire ku mulambo guno we gwebagugwe baje baguziike kigerenga ninze byakatonda la manzani kyamandi Bukagabo.
0: Edasika Derek Minaina elivyo kwega n'essaawa endala ey'obwire ag'ensonga agabuti ikiriza nga fundikiriraawo agandi galinde ku ssaawa dirijja kuba isatu ed'obwire. Johnson Muwanguzi ninza avuga soma fumvu atabazinga wa Busoga ebyanda n'ebyanda.
2: Ago nagabaira makuba ag'ensonga wano ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

0: mpola mpola mwe bamala ba
1: bajirira
2: Eyali omuntu mulamu
0: eyali omuntu mulamu
2: n'okwemera nga tasobola
0: era nina omukyala mulala gwena ya gaine ye wakitaka nga yagongobala oluuyi aye namukoba mama oido tukyalire ku yankoba iwe oli musawo ayo ditienda kwe yanda yanda nga ndi mulujjudde namukoba ida kuido tukyalire ku aye nga ekikulu kiri kirala bana twerabirire obulamu obulamu n'obugayika kubanga bwoba oli mu lwaire niwo oli bana akawumbi kakasirivu kakawo oba akaseka
2: ye kawoma
0: tikawoma ate toba na busobozi kudikozesa kubanga oba oli ogonga bairemu ate bogonga bala mu mubiri kitegeeza nti no endowooza yone yinza
2: yeah.
0: Kale twegendereze bana aboluganda tubenga tu inamira kubula mu bwaife ngono nye byobugaiga obula mu bwaife ne kisokera irala
2: okay
0: yesebo
2: yani wani
0: nenze Mutege Johnson ina kudino bansomesa nze ndi mu Krista yaye bankova mu bu Krista yonti osoka nali achi kisomi Johnson Mutege aya atebwe naja mu monira bankova osoka nali achi kale na akova anti kale nze Johnson Mutege kusinzira kundaga muntu
2: ekika chikulu ino ndi Mutege tojja kuliagana yagana buli wantu
0: busa
2: nze nsobola okuba anti ndonekeza baluka kamwa
0: batono
2: olwao jida kwa gana mlalala ate ngota ambu ile ino hai David dea mene
3: kati mwe mwa kuze mumia
2: yes
3: kati foja kusanga katwili na amanya gano
2: amanya kati mwe temulina gachika
3: gaba jaydeni
2: hey temulina gachika
3: gachika oja kusanga nga ulaba nganze mzei ya yazala abalenzi ndoza ngaba satu
2: bokafa
3: je ni bwe yatandikira kubawala nazalo asoko woku bidyo woku satu nafuna mo wokuna then nagenda ate kubawala okutano omukaga omusanvu omunana nakamba achichi kati bwe yandaba nagamba oyo muntu ka katumutume asimwe asimwe chichi chiri mu runyango
0: rero
3: ya
2: ruhanga
3: chiringa kweyanza katonda
0: katonda yevale katonda wevale
2: asimwe mukama asimi bwe
3: katago manya bobuza asimo yinzo kusanga sawa zino ne wano mujinja ne bakubuli abantu nga 10
2: mbalaba mbauli
3: ajibali katinga nga rukakama uja kusanga nga sichangu.
2: Ya sichangu.
3: Mutege uja kusanga nga sichangu. Pozi amanya gachika.
2: Exactly. Yes. Tulile linyanga kaba kubia. Kaba kubia. Kaba kubia. Atebo gende kalido. Uja basa nga nga bagweta
3: kubia. Ntero kubuza abantu abaja kuruwa rido. Banji. Uja kusanga nga banabirie. Isabirie.
2: Otio.
3: Ngobi waliwa amanya gosanga nabiyo nyinzo okubanga nina nabiye baweramo murukumi
2: yes
3: no muchikumi abona nabiye naye chikwaura nabiye pros nabiye
2: naye ate monde duisa eliyo muntu ebufula bufula kyalo kyange jenzalwa njia kunenya luigo luigo nsiba naye mutauni mukwano gwange Tila bafuili dwa sister wete ya ngambi.
0: Maambi
2: ingachi. Mabade mkuzika sister we bachita wazo mana ye.
3: Chibera wa.
2: Nete ya ngambi yone webeira uwama. Muntu waba unze.
3: Muntu waba unze.
2: Chita lonyo. Chita lonyo family. Dene choku bidi. Ile bufula. Waliyo mwami. Mwami. Joso isiko nenda kula masaku. Andi Peter isiko. Nasa isiko. Nendo kubala masaku. Waliyo waliko endo kuoche vikado. Abantua nemi tima. MB. Otandi kotia ojeo chebika adubia neiba nibia chali sikaka moyo muto wange oli agenza agala biteka muchi
0: muliro
2: muliro liyale kati abada agala kutandi kakabiliti ngaloza tadi amlaba neba amlaba wakulu badi neba kubachi
0: enduru
2: walalalala sebo wakulabye genda mumaso genda mu maso no mutima ogwo ogwo kwagala okuwokya ebikajjo by'abantu
0: manyi mu Amerika aka mu ekyo bwenkiyita Sajoni on the edge
2: sebo janya bo jab maiso no kwenda okuwokya ebikado by'abaino odda bakigwe
0: kiki
2: odda baki
0: kiki ekimutawanya
2: omutima ogwo iko tubagamba kumpe wano bulijjo nti yagaliza ofune
0: ofune
2: Ememe gaba gaba
0: enege janga
2: tusomesa abantu byo bulamu
3: yes sir doza ngabulijo amani reflexology bwetutuka twatuzo kubasomesa engeri je tuina okuberawo
2: yes
3: twaji tugenzo kusomesa kusanyalala tubali nabanji abali eyo mucharo na masima

0: Kaungezi kolu na kuru walero, wali womo vubu kembula kalivu, owe miaka 35, onono, agenze maso no kubanga bwati asangibwa ne pichi pichi enzibe, edoka kana yega se kubatu soka yo, oluvanyula batuzo genda maso no kubanga ebatyo, bamu kakanyeko ne bamu kuba. Bino ibadde kuchare chimanyiddwa nga bubala gala, ekisangibwa mu gombole bukatube, mu district ye Mayuge, eranga, chigambiwa kubanti ono yabye pichi pichi, Pichi pichi bajaji boxer namba UMA mwenda 30X enononge gambi wakubanti ya jiba mbitundu ya district ya Tororo bwatu na jitwala kumusawa wechi nansi amanyidwa nga Ronald Salongo we miaka na mwetano erangeno pichi pichi jibaji sanze mu mulujalu wa musawa ono wechi nansi ngokusinzira kuwele Wilisoni nga yesentebe owecha alecha buba Bubala gala, alikuwa byagenze maso n'okubanga nyonyolo msasu wa fi, sekandi ya Sani Junior.
1: Avuye mu district ya Yetororo bamugemeye ku cyaro kino bamukuba bamunikiraho kamara bamutako omuliro pikipiki ye yagiye pikipiki yatebezewo kubanga ya loni babani bitraka batrakinga nga pikipiki eyo baida bwe batrakinga so batuse bakati pikipiki eyo emaze na kuisatu nga bajinonya so batuse yabayamba ku kulondola pikipiki eyo okutuuka we bagituusisa kubanga pikipiki eyo olewe yajiba yajitwala wa mwiwa amuyambe ku kukungira utaboneka pichipichi watu pize uo mwiwa baga ine pichipichi ya yonge yao kono ya abo nanga batekere ya waziru kemisi nda alumuke walumu ite wakugeme ile kuno
2: asu virizibuwa kubo mwivi baamuzi ingiza kuchalo chage elava madagambula yafwa era omwiwa mugeme le pichi mbajika ile kupolisi elava kubiriza wabubuka okubo nekanti amateko atatualizanga munga lo yoko kola yuno
3: Ate ekikanga bakibutukidde abavubi ku mwalo ogwebuka gabo mu ggombola lye Malongo mu disitulikiti ye Mayuge oluvannyuma lw'okusanga omulambo gw'omusajja ogutemekera mu myaka 3-5 nga gugoba ku mwalo guno olunaku luno olwaleero Redi yeeno ng'eyita musasi wayo Sekandi Hassan Junior asobodde okwogerezaganyamuko n'abavubi nga bakulembeddwamu ssentebe ow'omwalo guno omwami Byakatonda Ramadan n'abaako eby'enjawulo byatubuulira
4: Atufumi chikanga kwa wanukumuwa rogwewa isi wano abantu aba baidiba jiri okuna aba kuchibala meyo baya zula umulambo kwa kuteyenge ya kumadi nga umulambo guno kuweka guwa msaada kwa baidi mumpare ndrugavu nga ate sati ya baidenga ya guwa msaati hali wakati abadio simo bubuka wakati wa miaka nga avine saduku miaka avina munana au so wivali umunga ya umulambo tupidi guwa vilewa wakwa vilewa polisi hidi eva kanyanogo kuno nereza ayi uliku savida umuti na ina ali ya guwa kwa mtu we aida akabili kumulambo guno guwa gugwe wajiwa guziki sigerenga nizeba Byakatonda Ramadhani chama nebuka gabo
0: Yejeje w'obuyisiraamu omulangira Kasimu na Kibinge Kakongolo avudde bwatyo n'asaba abaka mu Parliament ya 12 okugenda maaso n'okufaayo ennyo bayisa amateeka agagenda okubanga gayamba bannayuganda so si kwongera genda maaso n'akubanga wegatyo gabanyigiriza bino omulangira Nakibinge abyogedde Kibuli Makage bw'abadde agenda maaso n'okubanga bwatyo agabula ekijjulo ekya Eid al-Adha olunako olwaleero Eriaba isiramu, eranga, ekijjulo kino kyetabiddwamu, abamu kwa baka mulikiiko lw'eggwanga olukulu, kuno teeka kaba kulembeza ab'enjawulo, n'abayisiramu, omulangira Nakibinge, ategeezezza, nti kyetaagisa okulaba ng'abantu bonna, bagenda maaso n'okubanga beeyagalira mu ggwanga lyabwe, so si, bantu batuuleyo ne bagenda maaso n'okuyisa amateeka, agabanyigiriza.
5: Ngeri enjawulo ndala nnyo okusaba bammemba ba Parliament, tumanyi n'obuvunaanyizibwa okukola amateeka, mukole amateeka fenna agatugasa, mukole amateeka agaliwo okuyamba omuntu wa bulijjo agataliimu kyekubiira, kubanga fenna tubafunamu essanyu, era kye tubasaba tumwettanire nnyo okukola ebyo fenna ebitugasa, ate nammwe binaabaweesa ekitiibwa n'obwagazi mu bantu baffe. Bannaffe abali ku mutandira, ku mitendera egy'ebibuga n'obugabuga obutono. Nangu tuwagalamu mweleza uburonji tuwagalamu okubanga mtumi ya mukola dala mitofu tegiri mkana kubwela mweyo nenga fena jitu yamba
0: Omulangira Nakibinge era wano wasinzidde n'asaba kulembeza abakagenda maaso n'okulayira okwetoola eggwanga Uganda okulaba nga bassa ku mabbali enjawukana ezaaliwo naddala mu kulonda basobole okulaba nga nabwe kityo badda wamu baweereza abantu nga tebagenda maaso n'akubanga ebatyo babasosolamu
5: njagala okuddamu okuyozaayoza bannaffe abaali mu lwokaano lw'ebyobufuzi ennaku eziyise badde mu kulayira emitendera egitali kimu bannaffe muyogeyoge mwebale nnyo bimutuuseeko naye nga tubasaba busabi nti kati nga bwe bamaze okulayira mumanye nti mukulembera abo abaabawa obululu n'abo abataabawa muleme kusosola mu bantu kugamba nti ono teyampa

0: Ramadhan Mubajje alaze obwennyamivu oluvannyuma lw'omukulembeze wa ggwanga Jenerali Kaguta Museveni okulonda baminisita mu kabineeti ye ng'era abasiraamu oba baminisita abasiraamu abalondeddwa olunaku olw'eggulo bamunyoto nnyo. Ono okusinziira ku ono okwogera ebigambo bino asinzidde wali mu kusala Eid al-Adha ey'okusala ebisolo ku muzigiti gwa Kampala Mukadde, n'agamba nti bawagira nnyo omukulembeze w'eggwanga wabula ebifo bye byabawadde byamunyoto nnyo. Wabadde ayogerezaganyamuko naffe asinzidde awo n'asaba abasiraamu okulabika nti no basala ebisolo.
1: Omukulembeze na Uganda bamuwadde obwesige n'ebitundu ebisingirako ddala waggulu era ne tuyozayoza okulayira. Tumwagaliza ne gavumenti ye gye yalonze okubeera nti emirimu gitambula bulungi emyaka emirala etaano era katunda amwongere. Ffe ng'abasiraamu mwebale nammwe okubeera nti mwateekamu omukono mu kulonda. Mbaddengezaako okunnyonnyola nti bwe nalabye endayira yaabwe ya gavumenti empya nalabye nga tuli wala nnyo ng'abasiraamu. Nanoonyezaako mu bifo ebiri minisitule ezirabika nti nzitozito saalabyemu. Naye ogenda okulaba omuntu bamuteeseeri n'endowooza nti keeki y'eggwanga ffenna tugyetaaga kyenkanyi. Gaba twateesemu amaanyi mangi okulabika nti gavumenti eddawo eyo yennyini ebaddewo. Nolwekyo tusaba pulezidenti w'eggwanga lino ayongere bulamu by'abasiraamu nti kapiisi ke baatuwadde.
2: Ye Ssentebe Ssentebe w'Obuyisiraamu mu ggwanga Professor Dr. Muhammad Lubega Kisambira era nga ye Ssentebe owa Uganda Muslim Supreme Council akubiriza abayisiraamu mu ggwanga Uganda okubeera abakozi ennyo era basobole okugenda mu maaso n'okuba nga bwe batyo beeyambayamba olwo nno basobole okuba nga bwe batyo bava mu bwavu. Okwogera bino Professor Lubega abyogedde yakamaliza okusala Eid al-Adha wali ku muzikiti ogwe Namolanda ekisangibwa mu disitulikiti eyeruwuka era ng'omusasi waffe abaddewo era n'abeerako n'obubaka bw'atuusizza eri abayisiraamu ku lunaku luno.
3: Abasiraamu tuva mu ndolo tukole musiraamu Allah tokizaako wamusabirizi Allah tukuba tukolera eduniya eno nga tuli otitukola eki tokolere akhira ng'oli otidde ojja kufa tanompulire enaku era ife abantu tukuze nga tulidde buli bukyalo abasiraamu n'abagiga Allah yaki naye dirwaki yakituwa wabula akuba tugaba ino aye birikujja nga bikyuka batowoleza mu kusaba kanje kwa gundi akola ati gundi akaye okoze eki olina eika y'ettaka oba ibiri oba isatu oli muvubuka oli n'amaanyi oli n'amagezi obugayiga bwaimwe buli muntu n'obugayiga bw'omusiraamu enamulandaga nono obugayiga bwabusoga ezize kusenga yatongera kusenda PDM abasiraamu niyo tufuna esente.
2: Kakati no ye district card owa district ye Buyende onono nga Sheikh Abbeka Waiswa avudde bwatyo nalaga obwennyamivu n'okutya olw'obutabanguko obweyongedde ogenda mu maaso n'okubanga bwebutyo bweyongera mu maka era nga bino byonna abyogedde nga bagenda mu maaso n'okubanga basala Eid al-Adha wali mu bitundu eby'e Buyende.
4: Omulamwa gwe tutambuliremu gw'abantu butakaayana kubenkaayana bireeta ebintu kamaala omuli okwonoona bye bakoze, okusasula ebyama n'okwawukana. Twasaba Katonda ekkirize abasi mu maka omukyala n'omwami balobe kwawukana kuba bwe baawukana baana n'abakosi omukyala n'omwami bwe baawukana baneiba bakosebwa. Nkomunkeyonano mukyokubiri bawaamu nsa twabakubiriza bagumiikirize ku bizibu ebiba namba isatu tukobya abantu babe nga basabiraganaku nga ife bwe tusobola okusabira n'emikutu egingi okutwaliza awalala era gyona gitusabire tube nga tuvaawo.
0: Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Garabuzi awanjagidde bannanyini masomero okukkiriza abazadde okomyawo abaana baabwe ku masomero wadde nga bakyali kumalayo bisale. Sheikh Garabuzi wabadde ayogera ebigambo bino asinzidde wali eri ku muzigiti gw'ekibuli mu Kampala wabadde asaba Eid al-Adha ey'okusala ebisolo n'ategeeza nga bannanyini masomero bwe basanye okubeera n'omutima ogw'ekizadde oba ogusaasira okusobola okulabika nti no bakimanya nti ne mukadde kano ka bwavu. Ono wabadde ayogerezaganyamuko naffe alina ebyenjawulo byaluviiridde ku ntono mu mbeera bw'eti.
5: Abakubiriza abamasomero abantu esinga emulaba funa ssenyingi nnyo wabanga owa miliyoni emu oli waleeta akantu waleeta y'asatu keeza omwana asomere ee banje mpolampola taamu enaggwerako emirimu yabeere ng'agimazeeyo enyesisibyogamba ndi zero balansi ubeere ng'abali mu Uganda ebyotimbiraba abantu baali bakolera ku nguudo baali bakolera wano wali niye abasinga basanyala ate balina abaana mu masomero. N'olwekyo kkiriza wabanga anaatuukiriza wakubuulira ng'owandiika deeti bwetuuka nga ndawangamanga abiri ogw'omukaaga nga sikulaba ajja kuba nti anzija mbeere nga ntuukiriza. N'olwekyo tuyambagane abaana baffe basomee kuba batasomee bwe n'osomesa ababo era enkomerero abatasomye bajja kukosa.

no neda kabita kusawa msangu video wili programa jita hade na itipade DJ Scom kula mga nangu debales DJ Fanta ino program kutukusawa kubaino wa Emery.

0: Wanji mugana ngo maga maga.
1: Hello, DJ Scom.
0: Wanji baba. Ujibu waini?
1: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taona suwe maga maga. Nyakalo mteve no.
0: Ani?
1: Soko mteve.
0: Zeyo mbifude ko sivirimu.
1: Sivirimu?
0: Sivirimu.
1: Tebe soko jokire. Ani mchala samu kwa kufuzi zati gundi wa mamaji.
0: Ya manso nye fuka mide.
1: Ndato ya tonda.
0: Fuka mide na eto nzikiriza ugena wali mumuga kugwa. Mto nzikiriza ngana.
1: Sija kukiriza gena mnyanja. Sanga bole ito fujo. Mkuteka kuwa mchina la umulia tunye kufuga muko.
0: Yote jinti isango. Mziba ebi kugwe mumaso.
1: Ndiku sibe kugwa mulia to. Nuotavua mkugwa mali.
0: Chitu.
1: Na hengono. Ye tata Trevor.
0: Tata Trevor.
1: Masome sato mechende kumwata.
0: Awe chini mulimutia.
1: Je tulivunji mkanda wange.
0: Mkanda kujia chini. Mkanda tugwa hako.
1: Muja kujia mtulaveko. Mkanda yu mkanda wange.
0: Tugenda kujia. Nuhuzo na radio ya mwe.
1: Yafe.
0: Ata hao nao nao.
1: Yes sebo.
0: He tuchikuba.
1: Hao na paka buvuma.
0: Paka eri ya buvumi eri wansi eri.
1: Yono bakasari.
0: Kasari. Simanya
1: wa. Chitamiro. Abebu gaya.
0: Na ye mkene mumfuna?
1: Muganda yangi mkene na kuzinotewa cha mfuba wabaga. Na government ya gano kufuba mkene. Iyo mbera mbinyo kubana ba mkene.
0: Kati wa mtu wa goinge wa?
1: Mkugambi yono mtu wa kugoinga. Tala ba ukubanga. Nono kari vandi gambi yeti mkene wa mugari. Na hati tuwedi oda na yu nerete vyayo.
0: Na wewe neva.
1: Bokiyo sikibo no bwaba ntubo nakumwala wona babu menyame.
0: Obali nga obona bona bwavu awo.
1: Wona bwavu awo.
0: Paka eri ku hoteli aho nalebo.
1: Iyo na yona.
0: Eh.
1: Teri chiriyo.

0: Wanji sewo wanyawa.
1: Alo, siko.
0: Wanji baba.
1: Baba wewa letu leleza.
0: Zeni nzo wei mwe. Wee. Mbo woni wani mbu.
1: Zeni nzo mtualu bivakali ya meyo wei tuba.
0: Hey. Ngobe ilo huze.
1: Aye mwono ndese na kambe mkubamiru ndinde na kupakta mkaga wotu kile.
0: Butine yetu nzefu kamire. Hayo utaniki za kujamu lugudo.
1: Hehehehe. Uliko wandati mwesuke jindi mubaraka, jindi mubaraka.
0: Mutaniki za kujamu lugudo na yetu nze.
1: Ah baba kali tena nguso nige. Enambe no njito njirango wa.
0: Mbe acha na mukanga. Ni butiye urajira bila butiye yo. Kunagime iyo. Njagime iyo. Oregundi omuliza kunani? Oi.
1: Muzamba.
0: Muzamba no bayobulira wa. Ya
1: mwanzo bali lo mujerebi.
0: Ariyo ndiye ni mutasiwe.
1: Ni mutasiwe lero jaba kwa kuma mujere.
0: Eh.
1: Jobo bale lo jaba kuda.
0: Gale mugeye. Mlala babiri basatu vweo.
1: Ndumira ku mukweli mwangi yamaja kigani.
0: Aha.
1: Ndumira ino ni mwainaje.
0: Buti eh.
1: Ndumira ku ni banuli kisubi omwisegaga.
0: Ndumira ko omwiseka mome nga omuzeku.
1: Ndala nsiliga yena kutumire oliganye.
0: Ndani yenu.
1: Omuchala kabo magwa gwa olile batali wa babubi.
0: Anize. Anize lira.
1: Niko ba mudala nsiri.
0: Mudala nsiri ati dio mare ba mero ba ati dio ba nga mukusiba.
1: Mukere na majoke. Mugone ile.
0: Ati ya emere ne mugone ye na gone ile emere.
1: Mugone ile. Ati ati ya mutola. Era niko ba muda muti baba kiye olira mutesi agbodaja
0: ah mutesi abudi amfumbi agamere
1: na ala musaku danga suri kabibu ga ngoli olima yuge
0: buti asembayo
1: nikusembayo mukoima wange nani ono webuligana
0: ani
1: ono ba mweta isima batada
0: munkobero ti mwende ino.
1: Ndiya kwenda ino alipu akugulilisa imo.
0: Kari mwende ino zina. Wenji wa kuideyo.
1: Kari.
0: Nenda ante. Nenda kulia mamba ya ante ndiriri
1: wabuzi. Kwa itu baba kubabu ima kugulilisa ino.
0: Hei. Mbembe. Hei.
1: Mshara samwe mchanga ya imo peranga mulikwa ina mirundi ebili mbiba gulida.
0: Mbuti mecha akusaliza. Chakusaliza. Ae. Chakusaliza ya mbala sati yotatolamu.
1: I'm so long and I want to live and I'm a
0: kid. Ah, babe, I can't. We can't.